da ko yonentou sallallahu alaihi wasallam xamalé nafiqi musayfun mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka fa gala ma tadhkurun gala naskuru sha'a gala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha asrata ayat fa sakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan be yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jall ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakrun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun de bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yalantu sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc de du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar soosu mbadu moy virus corona bi coronavirus bi mbadu moy sahar soosu yonent bi do wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar soosu bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar soosu bu ñewé budé ci julit ñi ni muy mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab di tuddé sukam moy am soj nena non lay mel ci julit ñi budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni bëtt japp sen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi nga xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi muñu ko ad dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw lu mu fu toll mi ngi xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi sallallahu alaihi wasallam suñu borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digënte penku ak sow ben jéego la koy def ni masih dajjal bu dikké day amé aljanam amé safaram ko nango top mu duggal la ci aljanam ko nango ko ko nungu la top mu duggal la ci safaram yonent daawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamé yonent bi yortu na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal sayyidina muhammad rasulullah mom mu xalat ni kon ibnu sayyad mom moy masih dajjal ba danako rebb ci bir madid mu nawara ben bi sax rebb nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan mu ngi boyal ben fourne ndayam seen yonent bi di yor ibnu ki masih masihu dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu mako jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu ma sa dajek masih momu ki sayyad ibnu sayyad mu kenn ci sahaba yi bu ma sa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibnu sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ne ko yalla na nga de man duma masih ki duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko ak sow ben djégu la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal la ci aljanam ko wéddi mu duggal la ci safaram ñu gis ñu lolé ci système adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andu tak ñoom ay ci ñu gal ay totay bomb ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi lajal iraq wéddi lajal palestine ko and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga dina and nga ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penko ak sow ben djégo la koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penko ak sow ben djégo lañ koy def neena won ben bëb lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol alakhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko djému ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal la teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw embargo la fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wadi abdulit nak am nga chance da bada adiru qariban tasimhu qariban futuba lil quraba la musafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñene diine ji dafa tambale ci tumu ranke ep ko xane moy nga sa diine nang ko wara moy nga dig ciis nga gis ciis nga gis bala musiba ni way nak da ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni way nak bu yowul xiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ranga joju yalla dana ko fay ëlëk lu ko raw te al-akhirah kon

da yow amo avenir nero tekki leju adina bi ko dugg do am dara fekke da nga am mandu leyo da nga tardé hani atakat bu mandu bi man na wax ni mom nga hani du lek ger moy ko tardé gi salaire am lek la am da salaire am sax munu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atakat bi nango lek ger mom ngeen ko ay plus 4 ay 4 4 yi dul jeex ba series yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de jant fenke na sowu de serigne bi nga xamne dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla xam ko ci mandu xam ko ci moy ci ndiku alali ceddo xam ko moy ci ndiku lek alali bour da xamna ni alal bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu bo ray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jant fenke na soowu de jant fenke na soowu de ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko reente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jant fenke na soowu de jant bu fenke soowu du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke soowu yenen tou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc ngi ñew moy jant fenke soowu on de yag nañ ci yag nañ ci de bu ñu démé ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci seenu ñak duggal ci alquran ñeneen ñecce dess ñepp seen alal ñang koy dépasser ci ndagar walle yo lolé mbarantaan di batare jant fenke na soowu de jant fenke na soowu yonantu sallallahu alayhi wasallam ni bis penc bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenke soowu lo osams min maghribiha bok na ci mandal gi bis penc sallallahu alayhi wasallam neena te moy bi ko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryama alayhi salatu wasalam neenon bala bis penc ñew bok na ci signe ni ngeen koy xame moy isa dana delu ci jamono isa dana delu ci jamono xam ngeen isa man na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci ñu lu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayon ni dañ koy seen mu baye ko asaman bari ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wut nañ ci ñi ne nañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wute amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alaihi wasallam neena bala bis penc taxaw isa del ci jamono isa bu maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje ak masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlok masihu dajjal ci diko combattre ba kérok mu koy jekku tanc ko ci benn barab war ko ray ah wa mani mbadu irakien ñoo di isa di ndax iraq kat mom dong lañ fi gis ci iran mom dong lañ fi gis muy lankal américain yi mom dong lañ fi gis muy lankal lepp lu l'islam gëremut danaka moko fi lank ñu tek ko fitna judul jeex ma nga ne ambar goko kenn andut ak mom ci lenn badu kon moy nusulu isa allah ahlam ala kulli hal sallallahu alaihi wasallam neena dal bala bis penc ñew isa dina del ci jamono mu ni bok na ci mandar gam ngeen xamni bis penc gannaaw suba la moy bu isa delu ci ah ñun nak buñu dé seen tu jëmi isa ja def ni day del ci don isa mañu xamoon nax nañ suñu bop système la bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di wax ko juroom benel neena moy tuhuru ya juuj wa ma juuj moy gennu ya juuja ak ma juuja gennu ya juuja ak ma juuj xam gennu ya juuj ak ma juuj alquran dani mufsiduna fil ardi ñom day dañu ñew rek ngir yaq kaw suuf nga xamanteni ni

internet yi ben politicien rek lañ laal te fi lañ japp ab serigne daara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ñom mu def wi di wo ngir serigne daara bi danaka ku ci réassiri ci souf rek waye wax ci vidéo serigne daara bi dong ko jaron nak serigne daara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne daara bi kep ko jar ab serigne daara dong jar lool politicien yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord ma ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn dama wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defone wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni woté nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo ko tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jëma fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sukk dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy bëren li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal ci lang ci feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam du sur gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak lañ gën ci lu nekk bañ xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi al hasib kenn ci ñom man de ko du ba jërulo ma tous ngeen bal bu dal Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille bayiko sa keur ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ele bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko meuna gis ñak fulle yeen bal bu ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga baye sa baye mu ne ci mbedd ni di doranté police yi nga xamni ñoo koy ar di leen di xañanté ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar ande ko ñu Seigne Touba jëralo mu kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabi awla min anfusi mom jaral mako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi alhasim li fi exercé wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi toggé dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palé waye bis bu duggé palé neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fa fanan neex na xari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yep doxalinu France lay don wala do fanan pale lolou bu ngeen ko beugé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mouratu ni nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ak julitam lolou senegal man nako am senegal man nako am buñ defon senegal mu nek ardul islam ndax julit ñe fi ëpp te du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé dinem wala ñu fell ay haxam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawale constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haxu
وما سالك على الله بأساس يا ربي إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu diko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la Seigne Fallou Mbake daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ Seigne Fallou daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ci ñom ño xane bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla bi leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus roogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu loolu dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lool rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lool lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabaarak wa ta'ala ci yërmane bi yaatu ji mag ja ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulisi nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yooni par ci par la bo di mul magay da ngay dé mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajru allahi wa kana lahu ghafurur rahima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa djok santale seigne touba yalla dong la taxa djok sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxaju far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqafu lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon wi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable amako taxone djok mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa djoga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag nako ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak Seigne Touba da yirmane yalla nak yaatu na yalla neen ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga djuk ngir commerce do nga la taxa djuk koku da djuk pour commerce ji rek waye ki djuk ngir santale ji yalla Seigne Touba ndax lolu man na and man nga bolé santale yalla Seigne Touba ak def sa commerce ñaar yépp man na am ndax alcorane nako sant man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yool aj makka di nga am manam mos yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat

atuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonent bi neena jef yep manam mbir yep yalla ng ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jef ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonentam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situ wa jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dani faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañi gadaye makka dima fekk ci madinatul munawwara yalla taxut ñin len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ni ñooñu commerce bu dox dong la ñam mu ni amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ni koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhru min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinatul munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moye bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqafur ra'iman suratu nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek señ Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggal yalla leen yalla yeureum yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi luko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yonent bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek bo magul won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeureum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dundina lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner way nak jambat mom muru ko señ Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da len di wagn rek waye du len jeriñ tous kon nañ nangu dogal bi te gërem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gërem ñepp di dolli di sant di gërem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaayi magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alquran diñ fi doon jangale ci aju yep rek gërem nañ dong yep sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu Touba waye non lañ gërebe yi tamit
wulere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawati na bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagn yal nako yalla doli ñeegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen yal nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delu sina sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du serigne touba serigne touba won ko ko liggeel bam na musa liggeey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasaakum allah khair jasaahi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu dooma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba jum ak ku ci melni mama jongu njoba ciun soxna njoba ciun ñom ñepp sant leen gërem leen ñi wax ñepp ñu ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañuy yabal ni li nak mako yobul ba ca serigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xamnako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako serigne touba waxe won serigne Malabine Diop dagana muy jasaakumullahu khair jasa ma ngi leen koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi leen di wax jasaakumullahu khair jasaahi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama len yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxna daara yi ci melni mama jong nga xamni depp bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degumako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoy ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem seigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passepartout la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga feulé ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jissakumullah khair jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi jissakumullah khair jissaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu téré te comme binduma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerique ak seigne cheikh mbacke ak nek nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khair jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سي نان نين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تا سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دارام بي نيو تودي هي علوم الدين. ينا بي سنت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام. xam ngeen ni dimanche bi la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq, manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil. lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bi la wessu. murid lan modi melom, fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom, bu fekke ni serigne bu deugal la. ñu waxon ba ak ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu, bi nga xamanteni mi ngi orienté talibey aju ci mom, kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna. waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah, di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah. lo taxone seigne touba talib yi nga xamni sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko, kenn ku nek lam la wara digal, bu joté dana bind letter digal la téré la yonne lako ngir dégager responsabilité ëlëk ci kanamu yalla. may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro, té lolu gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña, jigen ñangay dugg neek goor ña, ñangay jaxaso ngay teug ngay fecc, amul digle lu bax amul téré lu bon, mani lolu mo am keur iblis, lolu mo am keur iblis. mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na len duñ wax mukk seeni talibé seen bëd bi suufa ngi ci, ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen. Cheikhoul Bamba radiyallahu anhu amna ko ñu wax Mukhtar Dayman bang koy denk da ko denkon lu am solo, ne ko alayka ya Mukhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil mathaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula ان الكسول لا يسود جيره. منيكو يا مختار ديمان من شي احمد بامبا ماغي لاي دينك ديلا ديغال ناغا ديم سا كيمتو لاي كاتان سي فارلو تك سا تانك سي ال كتابو اكو نجوب ال كتابو سنه من لول نان سي فارلو سي بيب جامونو بيب سا ناغا تاخو راغال سا بوروم دغ دغ راغال te fo tollu ngay sakko xam lu lay jeriñ ci sa adina ak sa alakhirah. da nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox, soko defé da nga reccu ëlëk. muneko ma ngi lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom, ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawteef yi, muñ ci rasaayaat yi yu naccoo di ko yi nga muñ ci
yoy nga xamni banex ak bakkan ñu lay xëc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccho di ko yi taxu ko tasaro taxu ko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nek lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajje fa mu ne ko da nga muñ te bul nek ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni duma sa sang ak masam muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tour wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari derat mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wax jurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi daño japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba mi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom mi ngi mel ni suba la afwan mu ne ko nak muñul rek rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañu japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul asurf aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ ma sana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen beñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñu dikke ñomit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wa nangam am nañu agoon sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boni sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boné alquran neena mune buñu ray kenn musuko deg motax señ touba ni tanabao ya ayu ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-mananu buni tanabao ya ayu ash-shubanu ghadakum ila al-huda al-mananu fi anna sunnata nabiyina al-amin alayhi afdalu salati kulli ayn kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhi al-unafa wa tabi'ha siyamu suyukhi zawi al-huda wa nura wa rushukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو با دافني يين واخا مباني دوغ دوغ ادينا مانغلين دي يي مانغلين دي خمال تنبؤوا يا ايها الشبان مني بلا ما لين واخ لما لين بغا واخ لما لين دي جيكا نيانال موي خادكم الى الحد المنان ماغي نيان يالا مو مد لين جيمي لين سي نوب مي لما لين بغا يي نك بغ لين كو لاي بير مودي mang len di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na meur kenn ngutuko gestu kenn ngutuko xam
kenn ngotu ko bëgg ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkuluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangal señ touba ni sunna soosu reerna mër gañu nappaaje nañ ko muni yonent bobu nga xadim mo gën ci mbolam yonent yep alihi wasallam muni xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax muni al unafa gañu jubña al unafa moy gañu jubña nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mër reer gañu jubña ci bopam ñofi nekkatut muni gañu jubña ño tak seeni bagage dem muni ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé serigne si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woro mi njub di way woro mi leer ñoña nga xamni ni dañoo fesson del ak xam xam ba nopi nak rasikhun fil ilm ñu sax ci xam xam muni ñoñu ñomi tamit ken jëmatu leen roy ken jëmatu la jaar seeni tank ken nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay muni asal lolou kay mën ta am ma boone te nga jëma melni cheikh isa jenn muni lolou asal mën ta am boone te nga jëma melni seigne touba muni aw law lolou lu mëna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas taxna raw sax mas de muni serigne soso nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam bu nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale muni serigne soso ñomit bañ gisee ni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño tegon seen tank al kitab sunna serigne sa ñomit takki seeni bagage top ci ñom ndax gisutul ñu xam muni xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de muni xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ni ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dam adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna moy sunna ko ni sunna rek muni buma ray buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu ta batay dom adama amagul pass passu ko ko orienté ak reer di gën di doleku li xam xam di bari bari bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala sanan li xam xam di bari bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak di ñi tudde al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fi ni gañ waye ba legi jupta tic xam xam nga fi ni gañ waye ba legi bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu neena hatha wa inma alihi al muqtafa li kasratil jahli ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sawi al huda wa nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi sawi al tuqa wal ilmi war rusuqi sala alihi man jalahu al muntaqa qudwat man lam yakun min ahli shaqa muni waaw bo gisee lolu lu ko waral modi muni mom seigne touba dama gis ni sunna suf yonnati bi sallallahu alaihi wasallam indi won mom lañ sun napaje ko ak reer fess del jamono sankute fess del jamono muni nangotu ñoro yi sahabatul kiram sax jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu wa radu anhu salik liman qashiya rabb muni ñoñit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leen roy boone ababakar gañangi ni dañ koy saga boone omar gañangi ni dañ koy saga boone usman gañangi ni dañ koy saga boone sayyidna ali karamallahu ta'ala gañangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañangi len di yak lu melni xey muni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali salatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom ñoo rot te ñoo rot ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñomit gañangi ni
bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñe deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangalé non lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen pos waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon sëriñ si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy odassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ngib serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom bi arfin ko roy ci yonent ba ngoroy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñu fi ma nek te moy aljana mak sama yonent muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhadji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa borom neena ci alquran ku bëgg dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nana taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku neur ta taxe du mëna roy yonent bi mukk kep ko xon yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom duñ mëna roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati ar-rasul neena kep ku bëgg bo fegge buntu sun borom un borom ubbil la neena jaaral fi yonent bi jaaron kep ko nga beug bo talle say loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonent bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga beug am taxe gu dapeto jaaral fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaron legi nak buñ ne jaaral fi yonent bi jaaron ku fekke ni yow amo dara jey meena jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu ba sa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topone rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ka misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'alu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi seigne touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibem ci yalla te bëggu leena nax faaw da len di wam ci xam xam ak jamu yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki hada muni serign bu mat serign day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jamu yalla nga xani meme bu talibe bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangutit ala kulli hal serign bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tanka ci alquran ak sunna Asyhadu an la ilaha illallah inna taqsan asyhadu an la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah mune bo baba serigne bi day wam talibi bi ci xam xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waye mu nargan ko ci jamu yalla moy day and ak momit ci jamu yalla jamono bi rek la jamono yaquba ab serigne ñeme am ab talibi bo xamni bo waxe muni man xawma ci yalla dara xawma ci yonante bi dara duma julli duma wor duma genn asaka te yaakar serigne bi aw law te yaakar serigne bi kat te waxna ko ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara mu ñu and ak lool lepp kat mi ngi koy wax serigne bi diko degg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ni serigne bu mat serigne nak day wamat ay talibem ci xam xam waye da len di wamat ci ibada mu ñu nakalon na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bidda lepp luy aada inna wajadna
alayha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len tay genn bagn set wetch ko ci wax mun man dal dama fekkon bay ak mam bu takusan jote ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jote ma def ko rek waye lu ci bay ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alayha abana man dama fekkon bay ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne di wo mat ay talibem ci dama fekkon bay ak mam diko def ma diko def neena da len di wo mat ci xam xam wo mat len ci ibada bayilo len lepp luy bida bayilo len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nangu wuta jaar fi serigne bi jaar ngeen balma nangu wuta jaar fi serigne bi jaar netti won nako ci waxtanu dimanche bi passé legui munta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu biek leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legui fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor ko yewi wala mu ceppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar te yow bo xolé ñi serigne défar serigne diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem ñu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni ci bax ci mbir mi tayit nak mom jaaru te jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni ci mbax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala wor ni da ngay dé ci geej way do fi mësa gennal ak peru wor da ngay mujj dé ci geej rek waye peru wor mom doko gennal ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni nga jaar ci ñal wota ni xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab serigne matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon matériel daawuñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye matériel daawuñu ci nawu serigne légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xol nga xamni légui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaar ci loxe señ bu ma señ bu nupi xey beru ni lawu fi barab muni nako worni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona djok mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam lu koy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wey na mbuss
akay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënul leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yanni ci talibé seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam de ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni meunal na len fa dara te meunal len fa dara mbolo momé ñoo jël haqq seen haqq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te meunal len ñoñé la seen ñoy jël seen haqq ci serigne bobu ci bammel ken ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek nonu bu dé ñun wa sénégal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa aybas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tol ni meunaluma len dara jaamu ji len yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu anhu neena waajo ju kon du genn lu tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bam neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال موني ناك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليت لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waaw ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'atale ko kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci
bam ñewé ba buntu kër wali bi di waju dugg tassefa ak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tedd ci lex bi mom waju nito diku jojé wali bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wañu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew nuyok moromum wali bi muy siaré ci ñuy jamm sante ba yag mu ne ko gën jagg sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata légui lañ tassé ci sa buntu bi bam dormam talata gëjuma ko gis légui la ko gis tassé nañ ci buntu bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla nga ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi situ wajalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma mun nawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw dey janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid señ touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom tawhid bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutusaka salika dil khayma muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xamni moy yewenal liko yalla sant li tax yalla binduko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënésu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi mënu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li habudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam ni dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf yépp jëf ci gën moy gi nga tek ci al-kitab wa sunna ginnaw al-kitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah tahun daan wax naan wakun arisan ala al-ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemtu lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nangu wuñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de
sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xéeti xam xam yi niko waaw lo xam ci waajo xamni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ko soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamni da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñep kenn du ci dara ñom ñaar ñep señ tuba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñep kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa waman tafaqa walam yatasawuf faqat tafasaqa waman jamaa baynahuma faqat tahaqqa lol imam malik wax radiyallahu ta'ala anhu imam malik neena ki xani da jang sharia ba pek sharia waye sama yoon ci tasawuf mune koku mom nako woor ni fasikh la bo xamni ni wares nako jubant yar ko bu fekkon ni yarbul islam amna mune waye ki nga xamni batay dafa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koku mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top te mata deglu bu waxe ñu def bu tere ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mune koku mo mata top ko misli señ touba radiyallahu ta'ala anhu mune koku mata top kon nit yalla yi li taxo ni ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjë ñew daali dewye dewye wuñu yam ci rek waye dañoo dewye walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal wa bu nepp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sitru yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxedi ku nara sanku ku nara dem safar euleuk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxedi mom du massa dajje ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajje mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid ba xani mo lay orienté dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienté nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi la siratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yebuk yalla yoni man de dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mune ko dama bëgg nak tekkal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hal rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim qul amantu billahi summa istaqim alayhi salatu wassalam hadis bi neena ben way da ñu ni yow ki yalla yonni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari nga don tektal bo gatt te japp ndi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yonni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna mu ne ko neel gëmna yalla te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci dessati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam
limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni malako sante tegel ci kaw yoonu ni malako sante mo dem yonent bi la yalla di jajj ci tegel ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekenteni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko meuna don day rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom neena ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopami mom momum adina bi danaka mën nga wax ni mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yow mal xiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñ ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama yi am mérite yow mal xiyam buñu xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jinni ak ñaar fukki jinni ak ñenti jinni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci wali yi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñay jëfé bida wa kër geek xew wa jang ya ñep li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mo yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay biir buñ la joxe radio ba nga laay biir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunila walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna mun waye defuko xana nek fa nan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam amna serign so xamni lool lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way
da camoufler rek da xawa nurok sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom neena koko joti ma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena

légui na xam ngeen ni seytane mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xellami ko mom indi tek ci wet ga seytane non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xellami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di wedd di mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len Seigne Touba jullem ci geejgi bi muy julli ci geejgi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax lako ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla Seigne Touba bi muy wacce geejgi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot nana ko def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani dedet Cheikh Ibrahim ibn Adham defena Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahim ibn Adham kan la ci waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la de yakarna ma djumul Abdou Wahab Sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah Abdou Wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji Abdou Wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënuñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem Abdou Wahab neena ma diko xol ba yag mu na sun borom li dey suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi dey l'islam dana am gatcha Abdou Wahab neena bu may jog di dox ci geej gi xawmo won ndax damay lab xawmo won lumay dol waye bi bëgg ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahud bi doon doxé ci geej gi ne mu ne ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay dess na muniko lu dess muniko mak yow nañ and dem te ndan foy kene duñu andil lek kene duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ jotté da nga gis luma andil añ muniko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñu tegal ko yahud bi dal di añ Abdou Wahab tok bu gis añ bu reer jotté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba Cheikh Abdou Wahab Sayyidina Jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahud bi acca bismillah kay nu añ yahud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yaw na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi dal di may wo ni ko ñun sun diine daf ño sant ñuy partagé sun diine daf ño sant ñuy partagé lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko defé ci gratuit manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té le seen karama di feñé té le seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par lolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja Seigne Touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won Seigne Touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nangu xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lañu jaar ci yoni Seigne Touba nako ci khasidam ga Cheikh Ahmed Bamba neena wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda ila

ده قائدا ولا سم من لا يسال عابدا لربه اله دا قائدا سنت با نينا دا غي ووتو سيرين موني واو موني دو من ما لا وخون مسالك الجنان لا فاختبر الرجال قبل الشعبه بلا غا ووتو سيرين سيت كو موني واو موني تاي مخ لنو اب سيرين دي مال سنت با موي كين رضي الله تعالى عنه سنت با يينا نيو فني neena mala waxon ni la boy wutib serigne nang ko set jambar ko mun waw muni kay mo waxal nak ab serigne numuy mel muni ko numuy mel muni wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu mar serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topatuma dara serigne touba neena serigne bu mar serigne du ko wax de yalla dama mba yalla munu serigne bima serigne duko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko serigne touba neena serigne bima serigne wallahi sima man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni doko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara do nga lay non sangara mom sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sabadi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woonal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sant mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne mat serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddé ak beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibé yi nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay mourid sadiq ndax lutax al mouridu sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na ta di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakona joxe adiya waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de na la woor ndey cheikh isa dien mo la dakona joxe adiya de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de na la woor ni mam cherne ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiya de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekkante ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko seddate xol neena bisa ngi ñew mu ne la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak seddatay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol la ko neena ca la say daraaje ji yekati ko ca ngay amé ay maqama ca la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yi dul jeex abo yusuf bustani radiyallahu anhu abo yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bi mu ko ko garale ba nuppi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya aboy si daldi continue dem keureum lolou ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laaj to bammel ñum kirek nakki dikkel waji ñiko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana aboy si dil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len aboy si mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñi daldi wo aboy si
yalla dindi kiray li dox digam ak abou yusuf daldi tew ci bammel bi bi abou yusuf tewé ci kanamu malaakai niko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni yow yaay boromam abou yusuf daldi tit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nek sa borom man dama la bind dama la mom mu niko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor abou yusuf ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug mu ni ah waxna deug nak ci yor yor rom nako sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nu def ko diye sun borom niko awway yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom tamit mu liggeel la kon nak bis ni ka tay jël nako duggal ko ci biir sama yermande ngir gërem gi mala gërem mu liggeel la ci ngërem li mala gërem ci loolay lay sukkandiku ba liggeel bim la liggeel ma duggal ko ci sa biir ngërmaane jojile yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serigne bi dabo nga banexam te muy serigne bu mat serigne xam ngeen ni amon na ko mak ku nek senegal ko xam ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xexal te dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolou te lako lolou topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wéxal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni ni mom man na djural nit lu nek man nako djural tax adina te kat mu ari xoni biñu netti waaji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma daan rotal seigne touba khan dem ga kon nak weranti amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faaw da jariñu kon nak li mata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nopi leg leg muy def ak moy yalla gu fess ba nopi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakar koko mom la woor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nopi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokut ak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokulen koka man nako digal lukay jariñ man na nopi it waye yow niko xassni aslamtu nafsi ilayka mom obligatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou obligatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko motax seigne touba ni bo xese ñew nak ci serigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudia bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanamu koy sang yow non nga wara mel ci kanamu serigne bobu waratu la tanal sa bop dara serigne be la war di tanal mu le digal ngay def mu lay tere nga bayyi mo ne day lolu kuko bañ al qur'an wax nako al qur'an neena وما آتاكم الرسول فخشوه وما نعاكم أنه فانتهوا وتقول الله إن العسد الإقاب رسول تعسر سنبرم نينا يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له كيف كن يو دفع مم مبايعة لم لا ديغل ننكو دف لم لا تري ننكو با أنا لول دي ليرنا ناني لول ليرنا ناني دي يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم ولي المرشد له يونت لبو يالله يوني pour مو أريانت لين tag len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek ngani seigne touba mul moram wax nga deug de waye amna la sayyidina ali waxone de sayyidina ali neena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil neena lele nga deg way mu wax jo xamni wax du deug la muna amna way ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba mu morom ci wax deug la
waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba wal morom wax nga deug waye yang ci chay chay yow mi folk for carpe jambour bu nopi seigne touba wal morom wax nga deug waye yang ci chay chay seigne touba wal morom mom deug la waye yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben waykat neena won ukhadimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sayr bi dani man day bis ni tay dilna sama haqi serign tek ko ci sama kaw aqi ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aq wayu dal djelna sama aq serigne tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna lolé waye bo gisé man la sama aq serigne bi la tek ci kaw sama aq ñaari wajur liko waral modi sama serigne bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serigne bi li gëna am ndariñ ci man moy ro nga xamne ro moy ak taxé di mom ro moy ak taxé di mune ro mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ro genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bamel bala ñew mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy yek metit moy yek banex moy yek taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla bama xam ko yalla xam lu yalla tak yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram yi nga xam ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wowo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñox ma lek suma mare ñox ma nan naka noni timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wowo le ñom amuñ ci soxla sama serign bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak ma ramu len motax ma jël haqi sama serign bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur uqaddimu ustasi ala aqi walidi wa in kana li fil walidi birr wa lutf fa hadha murabbi ruhi wa ruhu jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf muni mang la koy misale mi ngi melni ben boîte ak or bi muni gis nga or bi nim gëne boîte bi ni or bi gëne boîte bi muna muni non la ru gëne yaram yaram moy boîte bi ru moy or bi xam nga ni jëndo boîte kesse bu don boîte kesse bi kep ku la ko don jaay 1000 francs sax xeyna do ko jënd waye bo gisee nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax te moy ru momule mune ru gogu nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogu la sama serigne mar serigne bi defar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccio di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu liñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñ démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci nga gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ni xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgga participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek
ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gaynde fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ci ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobuat sa million ak say dom fa do nga yépp di teud fa lañuy teud da do nga yépp di lek lañuy lek cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serigne daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci do andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax ñuna man nga ko kay lo ma ci do andil may nak lolo taxon yalla yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi wax mustafa ali salatu wasalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyula ummiyu al ummi moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankati kat muni liko taxono dikku dara lul budike wax len kimtani yalla yatlu alaihim ayatihi mu wax len kimtani yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ len yar buñ len yar gëna yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yeru len nak ken yeru len du ñepp nak ba legi am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga deg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ del ak xam xam di polam bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgge won yalla ak niñ tie won senegal batay ñu mëna jare ño senegal ñu di len dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yusakihim bobu muy tarbiya bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man de ma lank buut kuma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amone ben xalel xam nga fi wax ni gone gi bala mako yal don ta dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jexal tere souf bi ku ko jexal ku ne dama lay jox bol ni la ay dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jexal tere souf bi bin fi ñew dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché occas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek
di ankar rek ngor sini ko man dama yalwani ah mu da dem yone ma tonop ciep yaakar na ni ñakop ciep tax do ngay di yalwani lol la yaakar xana tonop ciep ma sey di la tonop ciep ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mo wama telephone dama bëggon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangu mom wa yalwani añ munaani ko gënëy dañ ko def de ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gonay comme mom jang na alquran watu na alquran bu ñewé di gis jangum gonay muni koka bayyi fi gonay jang mi baxna de muni mukk mom dal da yërem ay gonam de indi yob mom dal doom du yelwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yelwaat yep ko doomi serignam way amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serigne mané ko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiya rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy raisonner kon nak lolu mën ta ñak ah lolu nak lañ ñu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañ ñu bëgg bi jëlé waye bis buñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk de kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiya leen xamal leen seigne touba day radiyallahu ta'ala bu masan di joxe njabotam muy jangi te limay wax ni mang ko jele ci ko xamni koka kam ko jele ci seigne touba la ko jele muni bu masan di joxe nit muy jangi day wax ni so deme na ci ñaar dajje xam akub yar muni bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaar yi munu ñu ci bokk dajje muy xam akub yar bal xam bi te def ci bi yar def ci biyar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñeukato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd ni law ndax du tuba bi barki dem bo ndjay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug mu ni waye nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fek boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggey goor ñi tay liggey munu ñoo matale liggey ba ñu bëgg jigen ñi dem ci isin yi di liggey ñi ni deen nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu ral ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ni liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine man fa wootu doom adamay ñu xey ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xamnañ ni som ñom seen alakhira yaquna seen alakhira du bax bu nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ñoo jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam len ko lank len seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñu sun alakhira yaq ñu bëgg ñoo tek ci yoon ba nga xamne ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaq ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaq na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel
na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xamne dañ ñu won baxut tay ñu xiyat ni ñu baxna ñu xiyat ni ñu baxna kat nampale bi baro wen wi la yalla bindal nga xamne bu gone gi fere sax doto gis mew wen wowo nga ni bibaro ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do dara lu sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit bu ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Aladji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek ando ci riir mi waye ñom ñoo warna am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Aladji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba waccé téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Aladji Malick jang bu ñu ko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bopum dongal yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yal nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñing ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek nga xamni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara digge mak def ab safat ah lol na xottu kesse fa dess kon nak Seigne Modou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel di leen sante bax xamna Seigne Modou maangi ñin balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wirel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won muk modi alkhimis ji wessu yu barki demb da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhimis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamne soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamne xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xammi wu mako ni Seigne Touba fi dikon xammi wu mako ni mam cierno defati mbacke fi dikon nek mu re la ci am content lo xamni danaka man wax ni demb ba tay samira ngoy day bis rek ndax beg rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam cierno ak nam deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de
awmaluma la fayé té man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu faylako wala buma lako mën ta fay soppiliko sab jam rek way tiranga jiimuma lebal xam ngeen ni mënuma ko fay dé mënuma ko fay dé yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jéegum yi mu joggé kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal yalla namako yalla sam yalla.

nga xamne duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma bal amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul baay ben tariika ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci ben tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ciutane ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna len sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy set buñu toge mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy set bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merte bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith biko yonenti bi wax jang na bayit biko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luñu diiné waye nama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé loolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati sallallahu alayhi wasallam mu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine ba ñako meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk.

sun borom neena gaay ñi may wax allasina yunfiqu allasina yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay du ñam ci lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañuy yam dedet way ma rasakhnahum yunfiqun lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ke jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolé lu ko waral yow aji wax ji wax té bi ngay wax nga sét li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax don té xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom la len di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نينا مون مبولم خيدي في جار خيد و نيك خيد و نيك يونس بو نيك و في الله مسا يوني بو نيك امنا سي اي خيت او خيتام ньо خامني مينا موني اي خيرم دونغ لا نيي جام اي خيرم ريك مونا موني خامغا سامو خيت مان يونس بي صلى الله عليه وسلم لان موي سين خيرم مينا موني موي خالص يونس بي كو واخله صلى الله عليه وسلم نينا خيتام وي alal moy seen xërem alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yanam sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xéet bi muna muni alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xéet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo leen joxe alal ñu tagg la bo leen joxul ñu xass la bo leen waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek say mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek say mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wo daanu ngeni wenen ma atalla al abd al amal ila as'a al amal ab jam li fi mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf aw jongalom du dañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal li niti tasawu fi ñu ne ko waaw yaw no def yak ni ci tasu fi muni xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man muna muni mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom
bokku tak sama classe gi nga xamni mbum ñew def ci poche bo xamni lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbum amul woni poche mom neena mustawiyan dinara ayni bil madar neena man doñ ci suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di tester ci diko wuti fu nek ñoyam ci man mustawiyan dinara ayni bil madar lama wa tasawuf non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musi len ko jarul tagat am nañ ngor bu toll ni le len dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo len dox ñu joxal la ko yalla lo len dox rek ñu joxal la ko yalla ah gaay da nga yorob dank ñew dox len ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di dox len ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga kuñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashi bu lañ wax nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xalbi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la nexe nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabarak wa taala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bo bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem ko borom jinj ko ci alquranul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratu nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mes fompu leer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ani moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir lako ci yalla di xamal nopp bu ko deg danaka ben yurgu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lutax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienter yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set ku ko sopp mu orienter ko ci jamam moy tan ku ko sopp mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nitu yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serign bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serign bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew señ bi di waxtaan ak man
wax ma limay xalaat ci sam xel kon xam naa ne limay xalaat xam na ko. Mu toogee ci kanamu sëñ bi nag xelam ni yarra ca may ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëñ bi rek. Muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati. Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskaatin fiha misbaahu wal misbaahu lu tax fii sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun. Mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañi yàññi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel. Xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu. Mu ni nga ne ko kon nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañ yi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf. Loolu la sëñ tubaa wax. Sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu. In lam tulaaxi muslian fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf. Boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu. Wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett la ñuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaañooñu lay ruse que misli Cheikh Muntaqa que misli Cheikh Muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla. Boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ bu lor sax waxuma doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullahi jàkkaarloog gi ñuy jàkkaarloog jamaalullahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullahi waaye jamaalullahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloog bu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen. Suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen rusa jaam boobee. Suñ borom nee na yonente bi salaa alai sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika al qura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud. Suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard al muslixuuna fil ard nag kenn jiitu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yëwénal ñooñ waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñ waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem
ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk walam rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew du yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ñoñ la wa society bi gëna doye dal ñoñ la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki Al-Alim Al-Allama Mufakir Fakirul Kabir Mufakirul Akbar Mustapha Diop Sëñ Mustapha Diop Al-Kokki ci vidéo biñ ma yonné ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sëñu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax kuko ci wax do reer kuko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko kuko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rom seigne bassirou mbacke xel ko muy arita taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xam seigne touba diko jangale wat ngir yalla te ñi melni mom nak ni fi gañ gaay di leen rombu legi ana ñan lañuy jox tiranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xamne dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doye dal ñom la society bi gëna doye dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ak jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man do ñak subhanallah koku mom buy ñibi mom
garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolou mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljina la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci wane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ señ touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek señ touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serign subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wax tax nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lu yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggono dindi ñom ulama wax tax ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko yana ko ni xamna ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ñoo bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما التصوف نيو جيل الإخلاص تودي كو الإحسان تودي كو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xame ci juroom ben yoyu bo nu pen nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wo ma sax yeufale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirat wa salam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana geureum na len geureum lo xamni ni ñak geureum dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñu wax
Ousmane mi ngi ci biir xare bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ni ku bëgg gis koy dem safara xolal Ousmane ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousmane momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana muni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal niyal ben ding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sama muy lay lay gis wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar jog wicci babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyam yalla def lu ko neex ñu ko deet honor mbir mi du nonu de ku lun mu yassiru lima khuliqa la mbir mi du lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm ku lun mu yassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ci melni imam al-junayd al-baghdadi melni cheikh ahmed rafai melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko ci melni cheikh abu hasan sasiri ko ci melni abu madyan al-khawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali al-hasan al-basri mom matud gañoni le ila akhirih ñoni ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di Seigne Touba Seigne Touba jox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niwnu ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñom amna ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ni kon lan moy deug tasawuf muni tasawuf dal moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole ligge ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom de dañu ne dam na seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñewu ni dede deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nuppi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal aslu sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amilu wa muni wal aslu sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufi anke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba xame bu nuppi nak bu fas yene jëfeli xam lepp waye xam ba xam jeex bu nuppi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance ne dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp
nan len sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antosele neena ko togal ma sama anji mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bous kenn mën leena xamé te waro nuru madame bous madame mohammed nga waro nuru sa mes mi degeñu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol degeñu ab julit bu jigen solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wara wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo génné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo génné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wélé boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni ni xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmul akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmul suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wolé ko ñu yeggalé ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaron sallallahu alaihi wasallam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yennim jikko yi defaru rek ben mission bobu dong la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ni ñu koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiina rasulun min ummi yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa al hikma in kana min khabla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew
ngir taskiyé len défar sen bakkan défar sen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wala si ba'athu ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakki wa alim alkitab alhikma lolou mom la serigne touba di djunjat ci xokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma djunjiko legi serigne ci serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimen jodi mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di la neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mune way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci muni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do course to pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggéeyal and ak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melal non yalla dina yënd ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey na nga bëgg lu tigo liko yaay di nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek dal di am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax
wala leg legi beutam xonko ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek ni deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis kwé di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacké xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoni ko ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafa rek ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bëkk dem mi ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koko nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci def benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélégi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañuy dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bopam da baxul da defurul da neurta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dé fek mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawatu texé yeneen ci dess sa gëné diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la tudoto texé di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara lélé mu défé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayyidina sakriya bi mu joggé ci mirhabbi té bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek
mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla ba nopi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ wa ngi tuddu yalla te du ko ndox mu dal di bind jinji ko ci suuf lolu moy bin isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la day yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bin isara bin isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñe net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bima ko waxe bu nopi ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ci bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga and ak domi ki nga xane mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga and ak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal yal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuni nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jëng jëñe rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna yi seigne modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma beug taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ni xamna nak dana woute daara yi jigen ni xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dong yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen manati xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doomi jigen ma jangal leen ndax ay doomi jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomi goor bu indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lako soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu ñu inshallah taala su ko defee man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ni ngi len di sakku ngeen ñi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam
sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wajhi allah ta'ala alkarim insha allah ta'ala benen mi ci dess fi may teje rek may jexale sun mudum moy mbirum palestine ak israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtan amna sax ñuma doon balane wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolu ban israël day nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikou len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahud sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yeneñ ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolou ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolou sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi woon ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddoo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor nga ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñëwé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko défé habil ñëw tak sa cheikh bi di mu ni dédét man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko loolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dédét mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ta yalla
ni yalla bu fekke ma am deug nga ma nangul sama ki bu fekke awma deug legi mini boba ki nga xane moy khabil mom baykat la won mu dal li jël takub dugub te ko fe ni yalla jamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takub dugub bi ki nga xane moy khabil mom tamit jël am khaf ab khar ndax ab sam la won jël kharma ni yalla jamo na la kharmi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël kharma xar momi mom lay wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahima alayhis salaam mu waray ismaeil xar momi lañu delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lolou amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسر أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسين دو اونلاين ديلو سنيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah ta'ala xam ñu sarsi mo xawa bari dina bu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni likulli makan maqal bëreb bu nak lañ fa wara waxtane loolu taxol ñu bëggona waxtane benn tombu ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wëru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtane benn mawdu bo xamni dañ ci waxtane isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rew rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adamay ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doomi yalla alquran sax di ñuko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wasalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daanañu posé julit ñi question na leen wa yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullahi la loolu luko waral isa ruhullahi la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma leen di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama alayhi salam muni adama alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñew nek jam yalla bu fekké ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawlé kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal ma ngok inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalaqahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ku xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wonu lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi sitou jalla man jigen la jo xamni yek nani wonana lor te jigen bu wonné lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran biñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka antas samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga téñji duma ko ni dangay woté ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dédét dama koy jox hurriyatum su ko nexé na mouru ba ca cioncha la su ko nexé na mouru ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox libertém ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox libertém muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jëkkeur buy julli nga ne ko da ngay gaat nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa digg ak sa borom moy sa seytane
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setanay ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setanay koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmb nako di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddoo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa digg ak boromam duma dox diggam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax leele nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digëm ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla santé di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew sefeul nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko sefeul mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal al-akhdari rek dafa wacc al-quran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko degg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lo rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal te ndayama ko yobbe dañ ko mujjé ëmbal te ndayama ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko liberté am digam ak boromam maryama di mur aw yaramam dal di dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ci ngeen da dem legi fété wo jumaaja ca jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jeexé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begeel na ko ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax Isa alayhi salatu wassalam ñaan sun borom ko tuddé Isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaakai di ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam fala ko malaaka yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fa yakunu kun rek fa yakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fekk al-masih masih moy kan moy ko xani ni lu febar graw bu ko laale mu wer
nay silmaxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla euma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najjar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahudi yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar allah wala saman yusuf an-najjar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ té yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profité rek dal di koy euf ruhu ak yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te di ci seen berso ba nopi di wax yontu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mi ngib lang bi kharuna nga xamene yontu yalla musa la jamonon tel te musa ali sallatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaayu tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi ni ko tejeul ci gemiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadar allah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ne ko laajal lir bi yent yalla musa dal di ñew door lir bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax muy na na ko suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mom rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njureelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yent yalla isa mi alayhi assalam yent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal gone gu juddogul numuy waxe yent yalla ni jebbet di wax isa alayhi assalam ci la waxe ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aina ma kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajuru dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen woo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross mu ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man ma ngi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beuti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw moko wax ba noppi jam ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma habasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu ne yow sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulid bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono lay doon bis bo xane jamm ñu ni beyi lay doon ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek way yow ma amatu bis bu may genn adina it kat na doon bis bo xane bisub jamm lay doon shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina way yow ma amatu bisa nga ñew wa yawma yubhasu ayya bisub dekki ba nak ma fa yonne jamm xolal yont yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy déki moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju ni déy yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoyu buñ ta tollo défal ma jamm ju ni déy yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug ji mu wax rek yeen ñi warante ci naan esa doomi yalla la du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla di ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yeb muni li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bole na le ku leen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis bole na le guide generation bo gis bole na le ku leen di orienter ben nga nangou rek bokku ci way taxé ni mba nga wéddi bokku ci way taxé ni génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xétli te gëmoko mom waliw munu la xetli te gemoko ni nga xamé ni waliw lum nakari nakari dar lum tang tang bop munu la alak te toñoko ka salika it lumu bax bax bax munu la jariñ te gemoko samé munu la jariñ te gemoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dam ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aïcha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba néna ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mune du sa jarignu ñu ne ko kan mune boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la guddu ci sa kanam tay mune fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la guddu ci sa kanam kan tay mu naan wa moy xana du doomi diiw je moy yeen ki man dama am aycha do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ño bok ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aisha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonante ak ay nit di len orienter ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole di la fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom bu mënul lola ñu wess lolu jëm la ray
motax yent yalla isa ali salatu salam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fasku yi ne ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fasku yi ne ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak geleem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sida ñu wax ben way buñu wax sida ñu waye sida fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yont yalla isa yub ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yont yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk muy ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu pisalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa nuro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof njaay di wax xana naan yene neeg la borom acay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan akima suratu nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken du ko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kullu khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reyu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك عند الحال الممسك او كما قال في قصيدته من يو ياي انت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي ندم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام نيك يا ام جال الحالك يوم ميغا خمني yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeyñ bakkar yu bari mu ñew nak dindi bakkar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitabu sunna
yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnu kilabi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reey anamu muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana inshallah isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam jidi maryama maryama non la préparé domum jidi isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khalafa al-hadith hadith bu xaw guddu tuti la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané ba nopi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu dal di yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu dal di yoxu fa sas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit yu ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu dara fekk shaytané moy xëtt xalal bi yuxu léena lélé nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy daldi xëtt pour mu joy bi xëtt mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim néna amul ben lire buy gané adina lolu né shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryama alayha salam ak dom je yonti yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diina mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sop rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jotté ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi boof dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci wat buñu noppé rek mu delu ci wat lolu motax
serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi ci kar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané déli ci wat ni ba xanc ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo muy sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ba nga fek boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko lal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko mu samp xilu bakkanam ba seenatuko señ touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deetu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané momu jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané seset duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kep neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal na lako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamni man ak tior bi muni ko gis nga bi ngi mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaram doom adama yi degando son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy degando wepp tank yak loxoy ak lepp tank loxo nok bakkan bat gemmiñ ñepp koy degando muné ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muné sa son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muné ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonent yalla Moussa ki Isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natou ngo yonent yi xam ngeen ni leg bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisa yim doon def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bula yagge won lo upp sam xel rek bo muytu nga considérer ko yalla so muytu rek considérer ko yalla bo gisee Isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel waliw bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoré melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak neke moy sangu sang yi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu don de sax dekk
bu déwon sax dékki dafa na nekk won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni Isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sant jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sam leen yexisé yi ñu sant jaxaté mu nekk bëgg lek

yow ñoo bokk fu ñu jëm comme ñoo bokk di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ñu daldi boole suñu yobbal kon legi ñetti mburu la ñu xamé ni dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi rocc ku dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ku dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rër mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ku mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosi ko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppiku don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol tax na yentiyalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yentiyalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yentiyalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am ñu yalla isa ni kon baxna ñu dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeyé di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif yo xani xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu rayé nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yax yax bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour yalla isa dal li jël yax yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucc nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem wadi ni aja ban kimtan dekkal lu de ali do ina war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa ali salam wajang koy yim ci mu'jisa bima def waji ngir mu delosi ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosi ko yalla isa ni ko wa yow yow ibra jaxata yow sa digeuntek sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la fañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngey wër dang ko gëm waaw waaw sirna esa jël yab yi ni kucc la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ñokket waade ni kaw tief dox lo am la fañ duñu de do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waji fa ci digg ak sa borom nak ak war may ki nga xamni mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waron gaal gi wacc na manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ na rafanan ndax amun luñu jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggiloñu enti alay sané ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw enti yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu ni ko way isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yow wo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar

waye nak bour bi kep ku ne man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waaji ñew na duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yon ci Allah Isa yu duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kèn fébaru fi mu fajj ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi fébar dé té bour bi kep ko way fajj mëno ko fajj dalay ray dé mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ne ko sa way té nga bañu duggu ci loolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison Isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna fébar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla Isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka da doon jema fajj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko koy fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wër rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla Isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi Isa alayhi salatu wassalam niko waaw yow yi ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digënte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digënte ak deegu wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi Isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gënt li wala dox gënt paté buñu aggé ci gënt ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte yefa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or Isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla Isa ni ko bako fi te ñu ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem Isa mo ngay waxu dem rek bëggu ta téxalé ko yont Yalla Isa ndax Isa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi Isa bayyi fa alal ja bimu tawé sëmp xélam jëm ci Isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ñi gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan ba xut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek monsieur do ñetti birigi or yi muni waaw baxna waaje momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñetti birigi or fa nek limay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñetti birigi or yi ta dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daata lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal di waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla Isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waaw Isa xamna lolou sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax mayu baliku ben rek Isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett biri Isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu waaji ni tell ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko
jaar ci ndoxum gi dal mus ko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton mus ta nangu waye gis nga bi alal tewé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallit alal man na leena geuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal janak keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukke seenum xel ba alal jaral na leen lool sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni daño bok ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam nala woor ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba di raxasse ndap bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna muni fi ngay tambale yow muhammad waxal mako jigen ñep hulil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna a ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñeleen ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis hulil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fëkk wala alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak bac ci yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu daj ko ci yow ba nga ñew ci réew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seti genen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal juñu jox nalako bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yonentou sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek difo li alquran wax alquran dañi sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjileen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom basar de nañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nobbi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyene am njabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yankere xep ko di batere rek
di batal rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xassna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak gor gu tekul tubeyam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekku askumba ma ko raw ndax gor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi gor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xam nañ responsabilité bi li ci upp jigen gi la gor lum bax bax xana bax ñi don ci do yem ci don yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni tay am gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay ak sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom dolli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wé yu tal ni wéy gaynde fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mën ta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam mi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanami do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna sabtar bala feñ na sa jëkkeer tew yeen ñaar dong ila buhulatihinna sa jëkkeer rek mo wara gis sabtar ila buhulatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sa ñewal kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali ñu ni ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum ñu ni ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fek
ñu def sun bop yi neen mun waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu téen ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muuro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muuru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muuray yalla santane ko muuray aaday nar laak mu ni dedet ñun fa saasa lañ muuru ñun ñun bañ déggé aya ba rek wa tax sun borom ni afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da len di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok sen banex yalla ni li bax na bayi len top len ko ngeen ni dedet mo ni dedet gem len li wacc li ci dess gem len li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo wote ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax ayca dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takla wala sax man na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëlax yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna don serigne bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko sinon muy dox ci kaw ndox mi lax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ paré waxul deug waxul deug mala wax li mala wax ni ma yalla mom ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugé lu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexewon nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek tere yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitt li leena jëk faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñi wax ñeño ñi wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal lu ñuy dacc aw mitit bo muytul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 et cetera et cetera aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok
misna top ben way ñew ci ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro way yonent bi dako ni wekkat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy deey niko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan wotu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo xana ñetti won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasse mas la joge lak kat la soce la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo jeblu te serign bi mu jeblu ba nga jeblu ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu jeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé touba diko siyaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ako kien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jëblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga neex waye waxunu ko de li nga wax di waxunu ko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bu mako topé dana guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek tay yeex nañu tambali ah jéggulu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek bima seigne modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am sénégal mom man ubna sa bop de yalla xam nako ubna sa bop de té indiscipline bi mag ñek goné ñëpp ci and ñëpp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sant ñëpp té leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo ne fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mo dem wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxna am si nga xamni moy soxna jayna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lolépp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara ñima defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaayam li fek xale baangi jang ci tere bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu baax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni
ni len émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ len ci gërëm len ci kon ñi ngi nuy bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnam soos nga xamni moy soxna jay ne bo mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jaza ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnam soxna Deyna Bassar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom keur sa numéro bi mang ko jele ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gën nañ ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek leg rek bu wo rakam ju ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sant naka non soxna daba jum mom tamit kasalika man bu sa ñass gën nañ ko deg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bousse gey mom gën nako deg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako deg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit kazalika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jazaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kazalika mom ñew na fi ci daara ji rek duñu magalé ba paré ñew na fi sa at mo né bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jazaay di len ndokkel ci loolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badiane soxna sa jaxaté momit giñ nako dégg ma nga fi doon jambat dama faté tru waaye défé na étudiant la bu doon jang waaw mo nga doon calé sax ni ma calé bi ngay calé jaxaté yek si yi lay ndaysan waxon ma sax mi ngi dëkk Darul darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg nak giñ nako deg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñewé darul min nan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barke doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jarale juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nop man la deg lum bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako mo tax ñu di len sante di len gëreem ñom señ Khadim jité ñom ñom señ Kossofal ñu Kossofal sax jamono bi ñew ni mi ngi Sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni mo Serigne Cheikh John mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye seureum bi ne Senegal fin de mois bu nek mune sama barkelo ngi ni waaw fin de mois bi lu wer yu sori bala wer we de rek mu yonne len ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji pendant de année ci ko xani yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yow mal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam amta mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ leen mom dal ñep rek bayu ma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fofu ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayu ma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayiram bobu nga xam ñoo doon dayirab soxna jaaraba nga xam ni jappon ci liggéey jumaaji la ma sha allah jumaaji karobiti gi rek mo ci desone ah te waxna len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal di koy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha Allah kon diri ngeen def jazakumullahu khair jazaahi yalla gisna xamna yalla ni len fay buma amon baat bu gëna reey jazakallahu khair jazaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi li si bi ni'matihi tati musalihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

0: dellu ci wat nañ wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal depp ak juroomi waxtu ci réewum Italie ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wëru shahada wëru bonor mi wëru rabiul awal wëru rabiul awal di wër wo xamni wëru shahada la wëru naja wëru bonor waye wëru mucc wëru bonor waye wëru mucc wëru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki nga xamni moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonor ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waye lasiyama al muridin wal muridat khasatan al khalifatu al am li taifati al muridiyya sheikh muntaqa ayadahu allah wa nasara gina binu sante yalla julli ci ab yonantam alayhi salatu wa salam ni beug waxtane ben mawduh ta gatal ko danaka li wala fi wax ni aw ñamali rek lay doon xeyna la ci dess ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yefeur ci mak ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefeur yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bop metti da koy ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba keureum du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisee soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisee soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jele ci seen bir la ko genné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li len di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo ñu ni waye nak la fa nek nga fa téré wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la kom yeen de waye attention nak amna lu mu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen bir lama genné nit la kom yeen akay sun borom wax na deug waye wote len ma ak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la kom yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yuha ilayya de bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ne ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bima lay tan ci seen bir di la yonni ci ñom beguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahim yas'al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbam muy tuddé jasbu جس بن خلوب مني وصلي ياس النعمتي على رسول الرحمتي مخلاق باب النقمتي سبب كل نسمي عبد الخديم نينا ماغي لاي ديغال ياو مصطفى مباي سام ماغي لاي ديغال وصلي ياس النعمتي بول نلاواتي فو تولو ديل جولي سي بروم خيوال جي كي تراخ nga nek bay nekkal وصلي ياس النعمتي ديل جولي سي موم tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci momaka selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la mune xam nga bimu ñewé nan la def mune amuni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dalako tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil teseul mal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jarignal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñuy wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam bu ñuy wax suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yawi ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko suwayba dal di ndaw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxse yewi kuna waaw lum am muniko xana gor Abu Lahab da bege bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré suwayba suway bi mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yéne samay jam dello leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suway ba Abu Lahab da bëgg ba gorel ko suway ba waye bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texé indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin ma xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu way li du yalla ma xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jami yalla lañu Abu Lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam legi nak nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencer nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joge duggu ci bir mawsim bi moy li wala di wax teret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di jokalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay leen top mako ma top taxé yalla ma yoni Abu Lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom Abu Lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen deg ko Abu Lahab mi may wax ni abul hab top muhammad sallallahu alaihi wasallam yam ko fuko yalla yemu tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu len djeglu dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci sunu ciobare ci mbirum machine la len koy djeglu bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy reso bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañi jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma reso orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu reso rek problème reso ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit no xamni bokk la ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamni sallallahu alaihi wasallam dik na jamono dafa bepp ba gorel ak jamam sallallahu alaihi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doole ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suway ba Abul Hab gorel nako ndax bi ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lu mu am goor mu contane ba gorel suway ba mané Abul Hab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sob la koy jox na yent yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoniko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratul aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jami yi duñ ay jam ci yeen jami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jam duñ ay jam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayiléen seen jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba leen ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na khas Abu Lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom Abu Lahab way and ak lol lepp Abu Lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abu Lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis Abu Lahab ci gënt niko ya Abu Lahab ma haluka gala fi nar wayo Abu Lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato ba tay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini ludul khana guddik altiné sak guddik altiné dal bu joté yalla dana ma séppé safara tek ma né mané ha touti wala hab moy wax dé muni guddik altiné gu nek yalla dana ko séppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa amul hab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bit momi ma begon ba gorél sama jamm buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma deug gi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab begi yalla bekk ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab begé ci momit ba gorélu jamm guddi gogu sa bu jotté ebo la xam neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni haa tuti bu guddik altina gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay yi delo ko safara dimanche soir ñu génné ebo la xam tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo ebo la xam safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yefer bi la yalla di defal tawfiq ci guddii gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sab radio wala ci sab télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bi ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamné gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal nga ni ko li ngay def bi daala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle abou lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kazalika buñu delu waté ci am jariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni abou talib momit bayila ci yonent ali sallatu wasalam abou talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasalam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ke da ko dan sonal ki dan ko defandar abou talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasalam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alaihi wasalam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut ñu arrêté ko ki lakal nañu sonal nañu menacer né suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêté mba ñu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kèn gëmatu ci suñu bay entrein dan am fi sun baye baye ko entrein dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun qad qarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum entre yoy yépp légui waji menacer nako amatuñ dara lé kenn gëmatuñ ndax ñepp xam nañ ni ñun doonu ñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arrêté mbañu ray ko abou talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara la dul arrêté mo ne ci deug comme mënu ñu ko jaar jall mënu ñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër Abu Talib Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko fa et gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li ngay wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko lola dal muniko dama xëss wel dama xëss wel muniko baye té nga baye li nga nek te ñew ci limane dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi waye xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal xiyam waye xëssna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci mso waye par par lo tax nga nan xëssna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xassna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib la abo talib mi waxon yonent dama xass wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deugul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo bakara bu mu tedde ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gi mu ko lebal ar gi mu ko ar defender gi mu ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma meena taxaw ci kanam yalla defender la mu niko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko jotam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxoliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa tax kuy werante ramu da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal diw mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib maniko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mus safara sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom seigne touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma abdalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal deug feñal leer wané yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam waye abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taru top yalla taru bëgg yalla taru def lu bax al amala al hasana sallallahu alaihi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal taru yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko ñi bëgg yalla té ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla té ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bokk na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokk na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñu jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna nañu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la de manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinne lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinne yi ñu nek seeni allié la neex nga tudde ko coalition coalition wu jinne yi ak coalition wu nit ñi legi coalition wu jinne yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko defé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp foola kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima len di wax alcorane la de lima len di wax ni alcorane la dama ko actualiser rek way alcorane la sun borom neena wayna kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya fa len sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax la ñi am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada القران لا نيوم نيو ووتو كونفرنس دي بريس ني وينا كنا نقعد من المقاعد جيس نين فيرميناس باج دان توك بور ديغلو انفورماسيون يي باييكو بالي منا مني فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا لغي كون فا فكاتي منا مني كاسو باغا جيم كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم فمن يستمع الان يجد له صحابا رصدا كون فا فكاتي رك كاسو غا جيم ñom ñoo def conférence de presse di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew fa man yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaka yi rek ñu samp la jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni ñun nak benn affaire moonu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam jubluuma ci aw ay jubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari allié yi buma len fi baye ñaari allié yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi
1: te moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna muné xam nga lum jur muna muné tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkër ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxass nañ leen ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko défé am jobbe ndjay xeyse rek fekk jotna ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jotna ben message message bi moy lan moy jinné ji nénako bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak néko amna sëreëm bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xañ mo lum ñak mo ko xañ wax ta waxa yeneen yu bare bare su ko défé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na munuka dimanche lay dede waye nak xam nga lol mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te sa sœur bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tegal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalat ci lolou di def lisir dimanche rek jeuker ja dia mune akon nak dekaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ni li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jeuker ak jabar baay ak dom serigne coupe talibem mune lolou tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbalé ni jang alquran te diko setantal yalla ni yalla dimbalé ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noplu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxass ci kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci ñariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam marasu war la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yent yalla muhammad sun borom rasu war la ayca nañ déglu ulama'ul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alayhi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam alayhi salam abul basar bayu mbindé fi xéré bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom roo bolé ko sak ci yaramam soxnam bolén tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexé ba garab gi bu len ko djégé bu len ko lal bu ngeen ko lalé togn ngeen ma té ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam lal garab ga kon def nañ bakkar té bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakar bakar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp nawna ñu def peppum kessé di daw di laqtu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bulma jégé dé bulma jégé man kay ko taq bakar buma jégé adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci dara ja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci dara jam yow fo xamé muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamin al-hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek ofsé ba yag nga euf ci man ru muna munako bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa allah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug muné ko balma mak sama soxna muné ko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla balnako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu anhu ñet ñi sénégal amel nañ leen djukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muneko waxuma la sax beug giima beug muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i di ngeen ko ca fek bu ngeen dello ci tirmisi di ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako limay wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaaraku wa ta'ala kon yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ak dikam moy taxak jam ni moy senu mucc adina ak alakhirah sun borom neena ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay khul bi fadlillahi muhammad lay waxal khul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujjii wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek kay xalat ni ngeenel mom ku jeuk do ngi ko manam ku mujjii mën ta am dara mi nga aju ci volonté rek
0: wala tukhassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi dayna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangi won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tatis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal le ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ci denni bi ko nga ñew wax ba not mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñuy jangi téré bi nga ko don jangalo yalla wax na ci ak mom niko waqada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngeen bal ma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sayyid takallumi cheikh mohammed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma sen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yon ci yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mu may degg koko amna ndox suné ci bir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkone keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma
1: man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def mini waw lan motax

0: jàngé karab bu muy julli ba tànk ya neew yi soxnaam yërëm ko ba raam toll ak moom sang bi noppulul yow yàlla nee na toppatula dara dalalal sa xel mi mu ne ko afala akuna abdan shakura suhudu daddu addina daddu addina ku koy jàng ci muhammad nga koy jàng alayhi salatu wasalaam moo koy toog këram ñetti fan ci tokkul mu génn ci gannaaw kër gi fekk tàndarma yu lax yu wadd muy for di lekk mi ngi ànd ak abdallah ñenn ñi ni abdullah ibnu omar la ñenn ñi ni abdullah ibnu abbas la waaye ñaari abdallah yooyu kenn la ci àndal kooko taxaw di ko xool mu ni ko yow doo for doo forte lekk mu ni ko ah man tàndarma yu lax yi lu ma koy doye salaa sa ni ko yi man de doye naa ko dara tey la ñetti fan sama kër amul dépasse tey la ñetti fan salaa alayhi wasalam subhanallah yàlla man xaritam waay tey la ñetti fan sa kër amul dépasse abdoulaye ne ha mu ni waaw bi mu waxee lool rek mu dégg benn bur yi bu foor ci gannaawam mu geesu gis muy jibril mu déggaat beneen bur wi mu geesu gis muy mikail comme moom jibril la xam ndax jibril la ko daan dikkal mu ne waa yaa jibril kii kan la mu ne ko kii mooy mikail yàlla ko yebal sa kàddu gii la dégg nee na dégg na nga wax sànq ni ñetti fan a ngi nii sa kër ci tëkk fa mu ne waa mu ne moom mi la yebal nee na ñaari montagne yi timmadil fu mu nawara mu soppi la ko or léegi boo bëggee salaa alayhi wa sallam ni ko subhanallah yooyu loolu lu ma ko fiy doyee loolu lu ma ko fiy doye r plus 4 yi dul jeex ak 4-4 yi lu ma ko fiy doye man àddina benn pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man àddina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may toog di noppulu bu ma féexee rek jóg dem subhanallah ñaareelu ñetteelu jikko bi mooy ban mooy tawaadu wàcce sa bopp wàcce sa bopp tawaadu alayhi salatu wasalaam mas nay dox fekk benn jigéen day déggu turam boo dee déggu turam xëyma bi ko yàlla defal da nga koy ragal waaye boo jaxasoo moom bëgg ko ba dootoo ko bëgg a bàyyi jigéen jooju gis ko nag commencé di lux di kat-kat yi mu ni ko dalal xanaa xamoo ne man maay muhammad mi daan lekk seeliti ndawal yi wow yi fii ñàkk lu ma lekk bay wër seeliti ndawal yi di ko lekk yi wow fii man maay muhammad tawaadu tawaadu beneen bi mooy rahma borom xam-xam biñ xuusee ci géeju wa innaka la ala xuluqil azim génn nañ ca rahma jikkoy rahma ku bari woon yërmande la salaa alayhi wa salaam ku bari woon yërmande la yërëm lépp lu yàlla sàkk nit ak jinne jamaa daadi ak ayawaan yi salaa alayhi wa salaam bokk na ci jikko yooya al ayaa kersa dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis dafa amoon kersa ba nagu bëtam doo ko gis alayhi salaatu wasalaam bokk na ci jikkoy al ibada dafa jaamu yàlla ba awloosam dagg nangoo doonub jaam bu yàlla moom ba suñ borom di ko wooye yaa abdi bokk na ci jikkoy asaqa tabe ci xam-xamam tabe ci laabiiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alayhi wa sallam asaqa bokk na ci jikko yi borom xam-xam yi génne ci wa innaka la ala khuluqil azim mooy al ilmu lewet lewet dégg ngeen ba ko waykat ba di way ni géej géej wala dex lewet na ci kaw waaye wex na ci biir sallallahu alayhi wa sallam ku lewet la ci lépp loo xam ne nii insustice nekku ca waaye insustice bu xasee taxaw ci kanamam ah dootoo gis lewetam nag insustice lewetam kay dootoo ko xam moom mom kay li fiek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bokk na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alayhi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala qulikal azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu teranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasoir ak nubuwam bi mi rasoir ak intellectualam bi mi rasoir saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam bi mi rasoir personnalityam leer la gud yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi mi rasoir personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt afaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñi préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima walla maka ma lam takun ta'lam wak ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik jiddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté daam ñoxon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi na am ñoo xamne ñi ngi duté ci ni waw budé jigen ji ma ngay duté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla da ko sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi duté ah lool dal bu aramone yalla kon soxna señ diiw du sétan soxna muy def bopum neena ka mesu loolu duté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna señ diiw su def bopum neen mesu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis jakarlo ak mom lolou douté la yent yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddila go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi gudila go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena gudiyam day far bakar gudiyam day far ciona waye gudiyam day far sik ci xol sik duté wa alayhi salatu wasalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sikki yep ñi nga xam dañu am xol yu douté yep mune ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutela ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wa naja kudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek indalé mbek indalé mbek ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kull imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fu way jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikh Bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jikka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy no seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba lu ko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar ken te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama bëggoon mu may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wa julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga du meuna waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub tawum nga xani danaka lañ waxtaan ak su neew ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi diko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu nan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barke la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mune xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relise lañ manam ay giddi lañu kepp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kepp ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sayyi taqaddumi la wax kepp ko xamni giddi nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëruko sayyid alhaji malik neena alla asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal gudik rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ñoo xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh saliou mbake ko waxon cheikh saliou mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh saliou defena moko wax goretuma ci xumatuma cheikh saliou wala señ fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def na fa bakkar kon bul ko firé muk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alaram hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yeen di and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari leen waye di leen wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul señ touba sama señ ba mo ma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja mun yalla dimbele nama bama mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñing leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam mas na ko wax ni ko waye may sa serignu ruh rogi mom man la ko yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar dafa doon jang ci fi man bo mi ngi jangal li ci Imam Lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mi tim rew jangi légui nak jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gissé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak
1: salve ragazzi
0: bam ñe wax mako maniko sëriñ bobu de na maniko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lek lek mu ñew ndeke bobu ci sëriñ bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis maniko man da jangalon na la nahjul khalail aaj borom nahju neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxé na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatali ko benn bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalo mom nar ko sanni mu ne ko akay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne akay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal ni soxnam dafa and ak ay sœuram
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te loolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal la rek ni mangi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaar ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khairan jazaihi lolu sant nañ len ci bu baax gërem len ci bu baax len ci ndokkel té wallay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam té ar len lolu dal mënu mako wone ñak bañ wax ci gërem len ci ndokkel len ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gey yalla sam ko té ar ko té defal ko ndimbal mi ko xamni bon ku bëgg njàng la te góor góorlu ci lool yàlla na ko yàlla defal tawfiq waaye ni ma koy faral di waxe xam nga Sénégal moom boo amut ay lijjanti rek pour ñu ambosa la sax dana xaw a kii waaye yàlla na ko yàlla taxawu te defal ko li gën ci moom waman salik ala layib asis ya rabbi innaka ala kulli shayin xadir su ma defee kon ndokkel na ñëpp ngërëm ñëpp yamale foofu waxtaan yi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka

fa illam tafhalu fa athunu bi arbin min Allah wa rasulihi kep ko xamni bayiwulo riba bayiwulo riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar du combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi sénégal yépp saga nañ len mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi dañu bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli wu ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulihi am nañu jang fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulihi sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali walliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama walliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga walli rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahim ali salatu wassalam tawfiq bobu lako yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atla bi khalbin salim al khalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon ba nupp sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni du walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko len tudal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walliw li ñi bari ñetti walliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko fago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la waliw nga xamni wilaya gogo ya ko fago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani waliw ñett la waliw wo xamni da melni ten waliw melni dex waliw melni geej waliw melni ten moy waliw wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak terewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci

dal def suluk suluk moy musobu yoonu tasawuf niko yonentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujji man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi lamiñam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli bi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa crossé le bras walli la juddu wal na wilaya gi waye bu ñëwé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo xamni yeggu fa walli bi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnou ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslantuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte ni dinañu dund ci jamme dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classeuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba way amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awfi ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan muni ak ka nga xamni mom lako sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mune ak secrétaire bi len di bindal akkan mune ak ki nga xane moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi irew muné wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surgala
ñew na nawet ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jooni nga ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sew te bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisee yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba ben deureum riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jalo 20 jalo 20 jalo ñaar fukki jalo sallallahu alayhi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam min ko khutba kérok yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba nim ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da nga len di wax ñu nan comprendreuma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñen ñep neenañ lima wax leer na de ëlëk mu fi jog ni may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu dat ni falyuballigh as-sa'idul khaib la tarjihu bahdi kufaran يضرب بعضكم رقاب بعض بو هلول بن بي داي جيس مبولومي ني فال يبلق السائد القائم كي دغ لي ماي واخ تا فك جتاي بي نكو نكو نكو رابورتي يوت كو نينن جوت لي لين مكو ني في نيكول ني اجسي وول جوت لي لين مكو فال يبلق ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh saidul khayr ñi fekke nañ mako jotali ñi fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego lek yonent daf ni lego lek waye fekke aw waxtaan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekki won wax de deg gu fawxa mom mi fekki won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu fahmu doom adamay dañ ci rawante am na ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñun ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yiballigh saidul khayb ki fekke discours bi nako jotli ni fi nekut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie
kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jek sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolou de ndax amnistie na li xew ko nopi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlone liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boone ku goxone di nga goxe talat nga safara bala gaay ak goxe safara lañuy jëk goxe ci sa kaw ba nuppi luñuy goxe ñu door ko goxe talat nga safara yonent lolou la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jam am ndax jam gën jama wala fako wax jam gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neubu ñek di neubu ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu alan moy neub ñeek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga goxi li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxone dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakum al-islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na la ko yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ñoo naroon na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan geureum nako de sallallahu alayhi wasallam ni legi mangi am amnistie evenement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi دم عامر ابن ربيح ابن عارس ابن عبد المطلب غيس nga de ci ay bokam lay tambale ci ay bokam lay tambale de muni merci amone merci amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir amir ibn rabi ibn aris ibn abd al-muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank
motax l'islam rek kay deug yalla xamna ko leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal asal muni dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dée da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xamnako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo liko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi de newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xamnako nañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ko kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am rinki manam seen xol mo mustaba yaq ala li jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yaq ala li jambour da leena sax ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ño tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتوري راديو خصير أونلاين، جناو بنو سنتي يالا julli ci mustafa ali salatu wassalam delu ci ñu benen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu depp ak juroomi waxtu fofu ci italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy serigne modou mbay cham xam ngeen ni dimanche wessu atay genn guñu won suñu mawduhat yi nga xamni mom lañ doon waxtane te mu aju won ci al amradul khulub le cancer de foie mu nekkone fukki tombe yo xamni dañ ko don diagnostiquer ngir xam tawat joji niko yalla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ñu xamé ni docteur bi waxtu jilé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nek ci biram bindir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nek fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñenti tombu yi ba aksi ci tay fukkel bi tombo yi nga xamni ma nga tamewon ci al kasib wala fi diko wax fen al khiba wala fi diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala fi diko wax reey al hasadu wala fi diko wax kanyan namima wala fi diko wax rambaaj al ujbu wala fi diko wax nawjef ñen ñi nan ko manam ñu xamni ci walaf dañuy wax naw jëf ñi di ko wax ko ba xuma aaj lañ ko wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu walaf diko tuddé bagnel bagnel gu tégewul ci diiné suñu tombe tay kon moy liñuy tuddé riya walaf diko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama dama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fess digënt asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara le cheikh ahmed bamba junji ci terem bi mi tuddé jawhar defé na bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahzatul haqira bari wana ku jaamu yalla gune gagn tuyaaba ju re waye mu fëgg deñum la mu gëssu rek
yalla niko soxlaatuma ko motax sun borom rabbi sto jall wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jef ngeen selal jef jef mune selal jef ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yonti yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kepp kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu ni mbolam jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wassalam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alayhi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la mëna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salat rek wa atu as-zakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay yu la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mi wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa atihu rasulullah la cey tek alquran jeex fum ni ati allah rek wa atihu rasulullah la cey tek alayhi salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf yo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yentu yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmmam ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya an nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muné muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxoko sax bur won ak man bing ko koy jox niwoko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxin ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngi ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla mu na muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla mu na muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñu laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek mënu ko ñàkk bañ a joxe ndax bu ko joxewul waa daayira bi yóbbu ko waaye jox ko joxewu ko ngir yàlla joxewu ko ngir yàlla de day rus rek waa daayira bi ni diw lu tax joxewut diw lu ko tee joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne acci ci daayira bi mu naa mu ni malgré bu aji laaj ji jóge taxaw ni ay ci waay lu waay man ci daara yi sin drahman mbàkke ja mu ni del xool rek boo sànnee sa bët léegi nga gis ngistalkat yi léegi nga xàmmee leen ci seen biir ñépp danañ joxe ñi làmb poos di kot-koti di lemmar ci bu doon ni poos bi ab junnee fa ne ak ñaari téeméer aku téeméer aku ñaar fukk aku fukk aku juróom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juróom bo isa khamu ila salati khamu kusala weesu na fi tee junni bi weesu fi ñaar téeméer yi weesu na fi téeméer bi weesu na fi ñaar fukk yi weesu na fi fukk bi dem ba ca juróom wa isa khamu ila salati khamu kusala ca la yam déedéet sun borom ni weesu nañ loolu yuraauna an-nas yuraauna an-nas mu ne saa boo gisee ñu gëdd joxe junni mu naa mu ne danañ ko tàllal ba ñépp seen ko yuraauna an-nas ba ñépp xam ni kii €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yuraauna an-nas sun borom ne na wala yaskuruna allaha ila khalila buñ dee jàng xasida mu naa mu ni man jox leen ma kurus gi donte mokkal na xasida buñ dee jàng alquran mu naa mu ni jox leen ma kurus gi rek moom daal la yaskuruna allaha ila khalila tudd yàlla ak jàng mu naa mu ni tuuti rek tuuti tuuti bu jàngee ñaari jukki rek daal di soppi toogin buy jàng ñaari jukki rek ni baax na buy jàng ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na leen xam leen ni lañuy mel mu bokk nag ci tawat yooyu ñuy tuddee al amradul xulub muy cancer de foie cancer de foie cancer de foie cancer de foie léeg-léegi sëriñ daara yi dañ koy wax di ko faral di jàmbat dina mën de diw bi doom ji nekkee ci daara ji daal daana def bu toogee ñaari weer ñetti weer fukki weer wala at mu ne sax mu yónnee yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mu ne ah mu ne waaye gis nga ba doom ja demee ba mokkal alquran ba jógee daara ja mu naa mu ne lam doon joxe fa la yam keroog ba doom ja gonte la sun borom bi waxoon naa leen ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xam ni waxantewul ak yow weer dañ la dama lay jàngal sa doom fi sabilillahi léeg-léeg nga am addee joo ko yónnee mu naa sa doom nekkatul daara ja nga daal di bàyyi la nga daan yónnee mu ne kon la nga doon yónnee yàlla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne daariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkat seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra xuje way jere jefe yibra xuje wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun courant lola tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal courant musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi di ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemula taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defo toko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplié nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñi tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté wa isa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla eppuna ni dima bolek dara muni kep xamni jefna ay jefam te jef ye bama ko xole amna kenen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko jef je ak ka nga xamni mom lama bolel jef je ma bolelen baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kep ko xamni da nga jef yenn jef neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xole gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yi ma digal no yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañun di wane seeni mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seeni tànk dana damu ñu doog a jóg ila wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa Baye Ibrahima moom joxe nañ fukki junni de Amor Penda de nee nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de Baye boobu mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni Yibre digen loo joxewul Baye Mor Penda joxewul kon yow doo joxe kon yow nekke bi ngay joxe li Baye Mor joxe ak Yibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala sun borom ni duñ ca yam kat wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun te buñ koy joxe ña ngay gañi buñ koy joxe ñi ngi gañi mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaya di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom lu yoonam ci Bassirou Mbacke xelkom kii moo soof ne loolu lay jëkk wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gañ ñi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñ dëkk lu ci waay man nee na waaji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jéméeral ba ñëpp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur yi wala yunfiquuna ila wa hum kari'uun buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur yi waliyaasu billah seen xol a ngay ñur yi waliyaasu billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àlaa quluubi maa kaanu yëg si boon nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàllaa bal raana àlaa quluubihim maa kaanu yëg si boon ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waaji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waaji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junne ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naya ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni yepp mu ne ah kay yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ni waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma baye la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam na mu ni bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa'atiya bihi fa'arrafuhu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudde la ngeen balma ma xawase tout muni mom yaronte ali sallatu wasalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam muni ke muy jëk tambale moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batub sun borom tabarak wa taala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal yenen jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ni lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriye la diw ko am fit la mu na mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jiat yoon yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñ xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu médiatiser la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne liy feesal sa poos dong. Lolé nga don fessalé sa poste boko gisatul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangalé lepp ak ñi nga xamné jangal na leen ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp né nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlum doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawn safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wudul wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërse gi mala joxon ci adina wa loma ci défal loma ci défal fama amilta fiha ana jëf yu wërse gi mala joxon nga xamné wërse gu dul wërse gu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci défal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërse gi dal di jog taxaw fëgg seen dëñ né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mu ni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamne beggon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len quran amul ala jing ma joxon muna muni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta liyukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lo rek taxone nga don dépasser bëggu ñu ni wajé tamé rek muna mu ne fa khad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa khad khila da nga bëggon ñu ni ya tabé muna mu ne gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggon gaay ni way diwa tabé bay muna mu ne gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallahu wala asman yalla nañ ci yalla mussal li ñi def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp li ñi def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mu ne ngistal nak bahul ga bahul ga mu ne way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mo xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé ñaar yoy dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax señ mustafa fall señ mustafa fall mbar bu cheikh mohammed mud aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex ni dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñola koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jafé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jeuf deug mo jafé jeuf deug mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal aqyasi iqa au qurbati li qasdi nash lu simple nena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ni mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñe tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax wa nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla.

ñi dong la ci jublu tel nañ yalla mussel ci lolu li khas dinas yalla nañ ci yalla mussel ya muni iqa'u qurbi waye nak li khas dinas aw iqa'u qurbati li khas dinas haqiqatu riya lada al akiyasi iqa'u qurbati li khas dinas moy ko xamni kenn mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak kenn mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li khas dinas li khas dinas waaw dang koy gis dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax dana ñu ko wax waye yow nak bul tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ci ritigé lu jaarul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyughayyir bi yadi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek mi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba and ak jek yanu wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci setar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp bolé nako djibal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak.

dimbalé ba lu may def nga tax lool rek la ëmb moy nak ma dimbalé ba lepp lu may def na sa jëmm ji tax yow yalla rek lool la ëmb wax bi nga né inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga né wu nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma nga lay ñaan sama dund gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëmm ji tax lool la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan lol la dan ñaan lol la dan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun najah fil akhirah salasa asya ulama wa haqiqa neenañu loi mutti yowmal khiyam bu fekke mutti yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muna ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la loi mutti yowmal khiyam dem aljana muna man bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len wa ñetti loi yi lan la ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ñetti loi yoy rek kay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar mini fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna amu te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mënta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kalala moko mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñutlu moy mu dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek dal di beus señ bi ñootlu rek mu gëna beus bimu aksi waté benen yoon beus rek taab gëni pof dal di toj deret ja soti talib ba daw serigne bi jog tok di joy mom talib bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu ni ko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga beug luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jaamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batayi net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki
jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddii joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakur méditation muy méditer di gëm ak boromam mom wali bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu juk kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam be xaran kat la bu ne xar di xaran rek iblis dafa tit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wali bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nagu lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi ne xar xaran rek mu sampati xelam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow big wali bi lay waxal yow big da nga fanane re rek ma ngi julli nga fanane re rek wa luko sabab wali bi ni ko sallaw rew ma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mu ñu waaw mu ne ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu sam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la nelawi borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muni wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi waraté jox loxo jigen bi lu sa soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serign bi naan bani dur ñu naan serign bi day mand ñu naan dede mew lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwél yi nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëdi dong la couleur bam nuron mew waye sangara dong lay nan bu neul won sangara do jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selu muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena
wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassaré la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajalé wat ko ni ng koy télé ni ng koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel muna jëf bi selul non la mel ene jëf ju selul non la mel ngeen balma mbokk yi nga xamni ñoo nekk ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolu sayr bi wax neena jëf bu selul fu ser buñu tassare dong la ngeen balma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronte sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim modepok ay al quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum hulka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yep pert nañ yonent ni anasu kulluhum hulka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mun borom xam xam yi jëfé seen xam xam pert nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yépp pert nañu doom adama yépp pert nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune amune ñomit pert nañ ñi diir way mune bam dess ñi ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal mune ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal mune amone ñi ngi ci buntu volcan de buñ gest rek barast ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolla yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri doom adama yep pert nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé ak jaxé motax yonnentu sallallahu alaihi wasallam sax waxna ci ben hadith neena an al ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamm ko sop ndax jaxé gum jaxé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jammam bu mu sop diko ko jox jamm bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet kimit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko mu tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex mënatu la fett
sufi bi daldi doga japp jiit ji genné ko tek fé tayle bi mu andal nek wa waye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu dila lor ali nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla anqawdi irham jami alwara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sa walaan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way buy julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois la mako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong tan ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanku xorondom ci le dem wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lendem wax set sayyidina abubakar sadiq neena yanan sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali sallatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran biñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah mo tax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif muni wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal mna mune dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen na mëna lijeenti
mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wer woni nga fayal ko facture ha ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñom ya muruna bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf muy musse ngistal ak madame ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante ni jappalante gis serigne bo xamni wa jo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxna moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel nagi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé du fi amé musse ngistal ak madame ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madame ragal yalla musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax mune ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoomit dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñëw ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna néma gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënana dimbalé ci dara dé dana bax suko défé madame musse bëgg lu bax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah ma ngi mom dañ ñoo bokku saret waye xamna ni siwom bé nima ko gisse day mom da melni xamnaay dal kulen dimbele won de dana bax waw madame beug lu bax moy wax musse beug lu bax lolou wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame beug lu bax gis ko ñew netliko musse beug lu bax wala bok madame la yalla wursugal musse beug lu bax ñew ci madame ne ko quartier bi day gis na fa ño xamni bo len xëccëlon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yanuy paan quartier ba quartier bo ci bo len dimbali won ci ab rebina de aha sun borom ni waw kay musse bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax ngok ñom fo len fek ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar challenge yam dedet way yuqimuna salata way yutu sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla way yuqimuna salata way yutu sakata sun borom ni yoy gaay way yutu anallahi wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gem ñom rek lañu top seen ndigal way yutu anallahi wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaiika yarhamuhumullah inna la hasisun akim yowmal xiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu neet luma def kenn duko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon musse nafiq ak madam nafiq Musse ngistal ak madame ngistal Musse ragal yalla ak madame ragal yalla Musse beug lu bax ak madame beug lu bax ni lañuy dimbalante alcorane dinako misal alcorane dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko walisé de dañuy ko walisé dañuy ko walisé waye soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu neppi xeer ko ji lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit
te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma WhatsApp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alcorane jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy batare du luñuy filmer su ko bëggé def bu roxé ci ambulance bi nga ni ko dédéet bi ci dal madam ngistal ni ko du ci dal waye bu fekkenté ni ci ngentélé la ci ciet gëla ci taccu leen mourir la bu musé ngistal di batare mo koy filmer senep ko waaw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadar allah wala saman la qadar allah wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñongi ci suñu juroom ñettal bi tomb bu ma juumul ko defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa ngir ngeen jef jissakum la khairu jissa ni ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustapha mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtulay katan al ni yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom yalna yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala yalna yalla samal nu suñu jëf ba du maxé du reer du rap yalla na yalla sam seeni jëf ba du maxé du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxé du rir du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma bindima li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxé du rir du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen nit seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxé du rir du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu ci dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min xaajul aabidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Saam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen koy jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ne rek naa jëkkalante daw ni kon xam naa sëñ Modou ñu may ma rek ma njëkkalante ak si rek luñ am ci waxtu wi rek insha allahu taala. Loolu moo tax mu yeex a tàmbali, ni ngeen ñu ko baal bu baax a baax a baax. Dara nu lu ko lulal seen itte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju rëy fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtulaay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ñu ngi ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhim wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Aadama alayhi salaam, Nuux alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonantu alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, buñu ko sunu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaanee benn tomb. Xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal walliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye ni ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tuddee ko xitma. Yooyépp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalé gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digum ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñi tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum wali wu ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienter dila dicter bani la yalla ngi ni kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalu alkhayra la'allakum tuflihun na suratul hajj yen ñi wax ni gëm ngeen yalla gina bi ngeen gëme yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu waye lol do yidde lol do yidde lo tay tek wafalul khaira la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslam tu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxé nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar bu nu yannu say bagage moy wutulup serigne bu nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn daqul leena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn daqul leena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتدفع وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جباخ منا ختل نيت بو نكي تي أي تلف تلف واي دويد غير nga am وصول دويد غير nga am وصول يونو يالله وي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu ci Ahmad Bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni alxayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasiila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag Touba li Abdin Mouridin Sadiqin la umu bi xidmati aw bi xubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko daye mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tàyyi ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal nu mu walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am am daraja lu mu am am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant salallahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha kon walliw lu mu foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu indallah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim ma nga suratul musammil mborom neena perte nga amul perte nga amul perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa lamb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo représenter yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ak jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yolum lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ne ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu joxal la yalla bu nopi nak legi wastaghfirullah acha fo tolu del wax yalla bal kin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu dem ci yalla mu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayidina usman gestu ba xam sumbu bi yantu yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yantu sallallahu alaihi wasallam julli gessal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muñuko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu kéroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraja joju ndax lolu usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggéel ab serignam lako jëlé ci liggéel ab serignam nangul ab serignam ci la usman jëlé loli jala usman amé daraja yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara usman joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggéel serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ne ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sans bi sun borom neen ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jukk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh ahmed tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ya abou hasan sa sali la jëm kon nak nono yobalel am yobalel yobalel nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeyal na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lu lay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tiyaba ko def nangam nangam nangam yalla digeni ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mako jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusab dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba ni ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban garam place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala garam place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari garam place yi rek mo jara top bu so diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jëru fa tok yudul yoy jërul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la dé bul def borom xam xam bo jog rek dem séti muni dédét wazur khiyar al ulama worom xam xami tanéx ya ñi nga xamni ni rafété nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba né dé leen siaré na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeel di len xitnal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla na yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla na yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeta nga leen yott ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation wu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da koy def waawu tour la koy def mbaamu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé man naam awa muy naan tuddina tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tur wo ko ko nante xe wadene bim daatan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nante xe kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf dil bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafila manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf dil bustami dal di raxasu di lek wax xarit wali wam bobu wol sa boy bi nga xani mo don defar ñam bi neeku ne ñew ñu lek ne ñew ñu agn muniko neeku dama wor biko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamoo ki la wo agn kana ki moy boy ci dig bustani na waw way man dama wo man dama dag sama koor mom waliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkontani nguur si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam bi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ tuba ni na boré def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamati akbar ñu nga leen di magal sa kemtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gisone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma joju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax señ touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom señ touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mas di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maneko yaang may téré lu ma señ touba digal mu da di ni ma kon nak nopi na ci moy ka señ touba mako digal de señ touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal señ touba lay def ni señ bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi so ko defé mel nga ni ko wormal borom aras mel nga ni ko wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawatina budé nitu yalla rawatina budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina am jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi derat waye bayyi ruuko taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ci nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum ma sa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum ma sa bay rek boko récolté joxe magam legi xana manon nani waw gëna man awma jiw wu ma bay te luma bay lu nekk ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna ker say di len laaj aw jiw khalatuko ci amul jiw mu bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bim koy wax guddigi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ci bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé ba tu wali bu xonk nga wéxal ko ku ka xamone da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet ba tu fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla sosé nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul mala mba wala bo gis na la mba sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaju yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant so te du faju waye yalla mom aaju jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben minute mu faju sun borom aaju jum jëm mu faju mom mu del waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abd ma kana al abd fi auni aqihi yalla du deñ gi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moromam jaamam kon rawatina nak yow mi sonni ci dimbele walli ni yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ngir bal ba motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom da nga ma fajal aajay ñi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak becc waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal seigne touba ben bis dom bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talibé Cheikh Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu waye daf ko fiyétalé won Mam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko loko bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran Baye Sam mom Seigne Babacar Touré mo dalal al quran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neen ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man qaddama salihin irtafa man qaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu nang ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoñu ngay jundi liggeel len ben bis mo putu yaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mani gañu ñu nak lan la Seigne Touba di jundi gañu la tambale ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoñu la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xagneel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gem yalla ba nopi diko jamu ba nopi nak door len di xidmal bu fekke ni amo dolay xidma wala amo moye bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg ba tay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legui la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñett yoyu bo ci am rek wallu bi mën na la xett li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid bustami ci ngadam gogou way abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat bo yisit xam ngeen ko mi ngi bok ci xam satu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abo yisit radiyallahu anhu cheikh abo yisit bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenke mu wagnu ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yengato mu yek seddaay ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yere mo xotiko yere bi mo xotiko ndoxe ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man de sama yere bi da xotiko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko simil dal di jinni bima jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mu aboyisi aboyisi dal di salat mu bom mom ni di kerem lolou ci yor yor la ca takusan la teer ba faatu teer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ki rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abou yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako loxalal wolen abou yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yusuf fi mu nekk ak fi waji nekk ci bammelam abou yusuf dal di tew malaaka yi ni ko ki re dañ ko laaj koy sa borom mu ni abou yusuf dal di tin ba xam bimu ximmi ko mom abou yusuf dafa gëdd waji arsalé ko ne ko yow man may sa borom fan la nekk sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku la ko garal ci yor yor ay boy ci dal ni tekk xalam dem ca kako garalon yéré ba le boy ci ni tekk sun borom ni ko ah mba da wax dëgg di boy ci ni ah ay la yewen nak wax na dëgg ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelawtu sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yisit xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ni ahakay muni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci bir ngeur mané jima geureum abo yisit bustani yobul len mako aljana ñu jël teyir bu yu bajjal ci bir ngeur mané abo yesit ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukoy wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kepp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jéblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jéblu kenn loolu tax parce que suñu borom ci bopam daf leen di wax nit bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dina di fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam nak fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom

nangul na la waaw kay way xaar ba yowmal xiyam nga diko jiim doko man de doko man doko man day mel yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xam ni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédé dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhrina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhir ila akhir lolu moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxat xe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci yi tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayr ka fa'ilihi ku gis ku bax ba lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tiyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tiyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rahim fall amna walam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplié nako jox mam cheikh rahim fall walam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kene du len jitu adina yalla xam nako nax ñom li

lu leen yomb la wone ku baax amna ñu xamni ku baax ki ñi wone yalla dong nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi wone sax du ku du ku baax waye ba ku leen maye tax rek li ci poos ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju baax mom ñariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju baax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow anna anna laysa huwa waxon na ko ca conférence bamako la conférence bamako ba ma conférence ba conférence bi jeex na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assan ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh ray ma fall surtout señ yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poisson mané jox ma radio bi na mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la lolou la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jawna fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and leen ak man bu ngeen gisee ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di reño ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sa borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran di ñuko netti wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabiu man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wa jaa min aqsal madina waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo mi jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di leen jangal di leen jubanti te lajula ak pay mi ngi leen di ye di leen jeme ci yalla di waxtaan ak yeen di leen orienter ci yalla te laaju leen ak pay waja ngi top leen ko ku ko top taxé de man la yasalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la leen di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak
attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ni mor ko je waliw la min way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñu ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekeur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la koy gello bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal wajoji lo añane wajoji fofu yetele wajoji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene ngi jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wané sama way legui kay adkhulil janna demal duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir woné waju bax mi dess gannaawam ngay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne mune yalla waxal ma say bokku ni len
ya laytahum ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nek fi tay yalla bal na ma toputuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al mukarramina min ma bolé ci ñi gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé légui man yalla yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al mukarramin ko weddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al qur'an la buñ jang ci lo xamni sen bu passé la waye li mom ñun ñoko dund ndok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fa te wane seigne touba ko ko di nok may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron ta sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall da dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor japp ci yalla degal hadith yaron ta sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron ta sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadis bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifuni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek manam kun ma allah fexel am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni ah daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko manam de muné wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gëna yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta ma'ahu la xde fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seeti feneen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu seeti ko feneen lañ koy seeti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante santuy dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won santuy seigne touba seen lepp ñom amna yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi
sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wurani cheikh ahmed bamba du waxe bakkar ragal na yalla ba fu dara nekut defanani misalon na len ko ci mbokk momu masalaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër wéré wër ci saddul saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotup cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina akii moko bind defena imam al-khasali wama dis yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sante yalla mune xana fu muhammad tegge tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalat nga lol yow lu wute ak sunna sunte yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh mallou djim adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gennawam la dan top di julli cheikh darou assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith bu ni la Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar bobu hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangou ngeen xel nangou nani xel man na nangou ni Cheikh Issa Dieng da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Darou Assane Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Darou Assane Ndiaye daan seddu lu Cheikh Issa Dieng di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax Cheikh Mohamedou Fadal di julli di seddu lu Cheikh Moudou Moustapha Mbacké di julli di seddu lu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di seddlu fuñ ko jëlé ci ñi Seigne Touba yar bu Seigne Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Seigne Touba leen di dakk xabdu bu Seigne Touba daan xabdu ahlu qabdu la xño wa kër Seigne Touba leen dakk di xabdu xam ngeen ni Seigne Touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seigne Touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man
addi su xad boobu nga may wax ak wóor na ma ni Seigne Touba du def lu yonent bi defu sallallahu alayhi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mum addi yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la addi su xad ñoo gëna bari fop addi su saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi bam ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko mu ni sidi allah ji malik day ko amone xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la mu ni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xunoon jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yonnati sallallahu alayhi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xunoot ba nopi doga ruko biñu noppé talibé mi yiko top niko wayo jangaloñu won li dé xunoot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen wa ndax ay teggine la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ modou nañ yamale fofu waxtaan wi walla yalla xamna ni xaju te préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind touti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord dama la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabje rek dina gorgorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral beug leena fay bor bi rek wan len ni tiofel gogu ngeen am yeg nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam len ni deug galankor la waye inshallah ñu meen ko wax won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continuer diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy seigne modou mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kéro ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul koka déglul dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahima Ndiaye defena la tuddul
waye ñom ñep seenu mbax doom seenu mbax rek damay jëm doom ëpp mu fi xam xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax inshallah ta'ala ñu ngi koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway biir rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ko yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munama amul genn kilifa gu yewoo Touba ludul ni jox naa ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir balaa wax ak man benn baat lim may jëkk laaj mooy mbiru Moustapha Mbaye Samma mbaa yéwén na mbaa jeex na mbaa ne man damaa mujj jaaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñëpp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waaye gis nañ ni tool bii nga xam ni maa ngi ñoom a ko bokk ci lañ ma seen ma di ci xëy doon muy tool alquran ak l'islam tool boobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxoon naa ko ci mbooloo mi ñu woon fii doon siyaara si tin naan dañ laa sopp ngir yàlla ma ni deet bu leen ma nax sopp leen ma de sëñ Touba ngeen sopp bu ngeen ma déggoon may rapporter làmb mbaa may rapporter football ba du ma leen gis da ngeen maa dégg may rapporter l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba loolu dong nga tax ma gis leen kon sëñ Touba ngeen sopp bu leen ma nax waaye loolay li am ñoom ñëpp sëñ Touba rek lañ bëgg ñoom ñëpp l'islam dong lañ bëgg buñ ma déggoon ci leneen lu l'islam maak bant bi ñuy rombale ñuy yamale waaw maak bant bi lañ yamale yàlla xam na ko kon nag ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayra jasa jërë ngeen jëf yëg nañ lépp ñiñ gis ak ñiñ gisut yëg nañ lépp ci suñu yaram yàlla xam na ko jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf di gërëm sama mag sama kilifa Serigne Ibrahima Mbaye ñu gën koo miin ci Serigne Mbaye moom Serigne Moustapha Mbaye moom Serigne Ibrahima Mbaye xanaa leer na ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal sàkk ci moom ñaan day sama mag di sama kilifa ba noppi def ma ni boppam day sama mag di sama kilifa ba noppi def ma ni boppam na def ma ni boppam lu jafe lu jafe bi mbir mi amee ñaan ak solu daal ñëw naa ci daara ji sax ñun ma ñëw na fi fekk man ma génn te yëpp mënoon na ko cee bañ a fekk ndax mooy suñu kilifa kon nag ñoom ñu ngi ko wax jërëjëf Mbaye yaaram jasaakallahu xayra jasa jasaakallahu xayra jasa di ko xam ni xaafisul quran la ba may gone lañ ko wutaloon kees goo xam ni durus alquran rek la fa daan liggéey durus alquran rek ba léegi bàyyiwu boo ko fekk lammiñ wàññi ci alquran jamono bii mooy xalifa baayam jasaakumullahu xayra jasa ñu ngi nuyu bu baax diaspora bi bariwuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe ak tëré dee ngin jafe waaye tëréwul rek ku ne def na loo man rek ci woote téléphone sëñ Modou li ma gën a jaaxal ci mbir gis nga sahaabi yi bu daanu ci xare niñ koy ndokkeele billahi noonu la ma nit ñi doon ndokkeele si fii sahaabi yi bu daanu ci xare niñ koy ndokkeele kilifa yi diine yépp dañ doon baagandi fii ci daara yi man li ma ci gën a jaaxal man mu mel ni man dama amu xew man ku ñëw bëgg maa jox dara ma ni waa yéen lii pour lan ñun ñëpp ñu di ma ndokkeel si comme ni ñuy ndokkeele sahaabi yi bu daanu ci xare waaw man foofu laa mujj jànge histoire ndokkeel si sahaabi yi bu daanu ci xare bu ñu jam ñu ñëw di la ndokkeel
rawatina nak njabotu Serigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Serigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé gi yalla ngoy dogal dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Serigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Serigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jani sama borom yi talibe Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Serigne Touba ak wolu ko and ak yaqina wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ne limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Serigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dédé yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Serigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Serigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Serigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Serigne Touba amut mom yonnentou da sopp Serigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonnentou bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sama borom yi sopp Serigne Touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Serigne Touba ngir yalla kon bëggal Serigne Touba ngir yalla bu mu doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Serigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñu yalla doli sutura te jéggal ñu te def lu dëgg dëggi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci képp ku yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn adina ma génnalé adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may génn adina na génnalé adina tawhid ju and ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam ndax Serigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yal na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba bi amul fu mu yam ku ko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واستبرا. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيرين مود مبيسام. بك جلدي بك نبك الإسلام demu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñu ngi doon waxtane ben tomb bu ñuy tuddé amradul qalb wala ngani amradul khulub la neex ngani cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yaqi xol mu koy yaqi yaramu borom di ko yaqi xelam di ko yaqi diinem bu ëllë yowmal xiyam bu demee du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fukk yooyu baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fen jiw ruy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga nee dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit te tegoo ko fenn bañ nit te tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak iblis bañ nit tëgo ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis suñu borom tabaraka taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontré muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nanga ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay laa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara kooku ñu wax iblis sa borom nee na jox na ko ndigal nga rencontré ak moom nee na bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ne ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na laa wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom nee na ko garantie ne bis bu la fenee
wala mu war la mbaa mu wax la lu dëgg du ko xaare bis pénc da koy rey léegi lakk ko léegi kon baax na bi nga xamee ni iblis ñëw na toog ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent sallallahu alayhi wasalaam xam gi mu xam bañ dara te tegoo ko ci sharia danse bi ci nekk laaj bi mu jëkk a laaj iblis daf ko waayo iblis li yàlla bind koo ci gën a bañ iblis ni ko saa baaram ni koy li yàlla bind lépp yow laa ci gën a bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasalaam ni ko waaw loo ma bañe dëggal tontul iblis loo ma bañe li mu ko bañe daray sari a nekku ci dara dara dara iblis ni ko li tax ma bañ la mooy man damaa jaar yoonu safara maay kilifak waa safara ma boob mbooloo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara dugal leen ci sama mbaal mbaal naa leen ba jàpp leen nga dab ma teqali leen génne leen ci sama mbaal sànni leen àjjana yow fan laa lay bëggee yow xam ngay du ma la bëgg mukk du ma la bëgg mukk yonent ni kon baax na waaw yow iblis gannaaw man sama jëmm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yàlla bind koo ci gën a bañ mu ne ko xanaa ndaw luy jaamu yàlla ndaw lu déggal yàlla dong laay bañ a gis man iblis moom laa gën a bañ ci li yàlla bind gannaaw muhammad ndaw lu déggal yàlla gannaaw muhammad moom laa ci gën a bañ yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waa iblis yow tamit yow ñàkk nga njaamur di ndaw loo xam ni bàyyi na laak sa yëf jubli boromam topp boromam waaw kooku loolu ba jotee moom ba di ko bañ mu ne ko yow ki yàlla yéen ni xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg ndaw loo xam ni iblis da koo soxla mu wan ko gannaaw addina soxla ko mu wan ko gannaaw wan gannaaw addina wan gannaaw iblis wan gannaaw bakkanam topp yàlla ko yonantam xam nga ni loolu ndaw mun moo koo bëgg moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji moom laa gën a bañ gannaaw sa jëmm ji yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko waaw nag léegi ba tey bëgg naa nga wax ma gannaaw xam naa ki nga gën a bañ ak ñi nga gën a bañ waa léegi yow lan mooy sa ndàjji xol loo xam ne boo ko gisee rek kontaan boo ko gisee rek kontaan mu ne ko xanaa li nga xam ne bu ma ko yëgee bu ma ko gisee gis contentement yëg contentement dëgg mu naa moo ne ko mooy man mu bëgg àddina man mu bëgg àddina moom fu ma ko gis rek kontaan naa fu ma ko gis rek kontaan naa kon rencontre diggante iblis ak yent yàlla muhammad waxtaan waa ngoog mooy bañ nit te tegoo ko fenn al buxdu ab julit amul sañ-sañu bañ doomu aadama te tegu ko ci ay principe yu lislaam nangu yu lislaam nangu rawatina nag sa moromum julit moom daa koy jëlale te boo xoolee nag li gën a bari julit ñi ñooy bañante ci seen biir julit ñi li gën a bari ñooy bañante ci seen biir da ngay gis julit boo xam ni julit boo xam ni boo ko laajoon xaritu ab julit ni moom ab xaritam boo xam ni ab julit la ni moom mu ne ah man ñii mënumaa xaritoog ñoom waaye gis nga boo ko laajoon ab xaritam boo xam ni gëmul yàlla mu wan la kenn ni la diw sama xarit julit bu mënta xaritoo ko julit te mën a xaritoo ko bi yëfër nga gis tiijaan boo xam ni waxul dara dara dara ci xaritoog ab murit tiijaan boo xam ni waxul dara ci xaritoog ab murit waaye d' accord naa xaritoog Molière d' accord naa xaritoog Victor Hugo d' accord naa xaritoog Serge Bousse waaye xaritoog Mouhamad mii ab murit xaritoog Mouhamad mii nga xam ne mooy Abdoulaye déedéet xaritoog Abdoulaye mii ab murit déedéet nga gis murit boo xam ni moom it xaritu tiijaan waxu ci dara dara dara dara dara boo xam ne ah nañ koy tiijaan yi moom nangu la am xaritu tiijaan waaye nangu naa am xaritu Serge Bousse nangu naa am xarit intime boo xam ni Serge Bousse lay tudd nangu naa am xarit intime boo xam ne nii Trump lay tudd nangu na ko am waaye xarit boo xam ne ab tiijaan la tudd Alhaji Malick wala Cheikh Omar Fouti
dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleli nanak ko xane abdul la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am khalid bo xamni salafist la salafist yepp xana mom du ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xaritok mutasawif ab salafist waxul dara ci xaritok ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañal gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia manyal gi dara tey ñu ci sharia wahabi bi boko ne waaw yow lo bañe ibadur rahman bi loko bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat mi la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab mourid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ mourid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mu ne mo ki bo waxe muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkale da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënone ciëkkale kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañe jikko jum sare ak nañni ju nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto droit bañ ko al bughdu bañe motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la alakum turhamun suratul hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ni motax mu ne parce que ay frère ngeen ta ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko meena na ray ray ko ay frère frère yu bokk ndey ak bay bañante bo duñ tudante wala ñu bokk bay bañante bo duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi luñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbele lol da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mul mom alal alal jim yeen yep xalé jigeen yi la koy may man duma ci defal dara lol da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñoom yow sa wërsek da ca nekul lolou gënu bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jëru bañ nit jëru bañ nit bi bo nuyo doko fay doko tudd doko tass dedet jël ko sun borom ni yeen way gëm ni ay frère ngeen ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digenté dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi
ak murid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngeen wahabi bi ay frère ngeen nya ila fa aslihu bayna akhwaykum fa khalen do sen digeunte rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal safara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngi tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjuk parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjuk mom bokul ci aram bi sujjuk du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujjot bobu sujjotu moy sujjotu taqdirul yadi biñu def rek fon loxo bokut ak biñu defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar sen digeunte ba du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ni ñi ay set lañ rek ñi ay set lañ ay lo doon ak 8 ngolam 9 ay set lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tidiane bi nga ne ko lo bañe murid bi muy way murid li dañu dof murid lañ yow lo doon ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbulé la ngir yalla kum gis fasla yene soufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekati say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañu murid bi e murid dañu fanestis ni dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme nonu fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na mu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane di wirdu sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam bim fi datam jégué muy testé sahaba yiko wara don sahabatul kiram yiko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam buñ fi datan joge mu woñent sahabam yoy nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidina aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ñi lek di lek di lek ba yag sayyidina abou bakari sadiq radiyallahu anhu yegut lulu rek loxom dajna wenn dogu yap
xelam ni yar ci Omar muna dogu yap wi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar

0: jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ca daara ja day wax ci reji bam xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yapp kenn du ko yeb bu pousse omar omar daj ko mu noy neex mu ni li day ousmane mu ci gëna yey pousse ko ousmane
1: ñaanu ta xamba Allahu akbar Allahu akbar subhanallah subhanallah
0: mu ko pousse sayidina ousmane sayidina ousmane yor loxom daj dogu yapp wi mu noy mo xamni li dogu yapp la ndax ni day sayidina lin karam Allahu wajha moko gëna yeyo rabbi Allahu ta'ala amhum jami'an sayidina alim karam Allahu wajha yor loxom daj dogu yapp wi dal ni ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo da di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yapp wi wërna ndabli ci Abu Bakar nim tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yapp wi ni di ko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yapp wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yapp wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gisone nako way bima ko gisone Omar la ko pousse momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gisone nako way dama defone Ousmane mu ci gëyey gëna yey mu pousse ko Ousmane ni may dajone nako de way dama yaakarone sax Seydina Ali momu ci gëna yey mu pousse ko Seydina Ali may daj nako de way dama yaakar ni Abu Bakar ci gëna yey mu pousse ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defar defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp dani muhammadun rasulullahi walasina ma'ahu asidda'u ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'u ruk'an sujadan yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan siyamam fi wujumin asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad ak gayam muhammad ak gayam munamuni bolem gisee buñ jakarlo ko yefeur mu jakarlo ko yeufeur ab yeufeur dong mo jar bagn lokay bagné parce que buñ la lajé lutax nga bagn yeufeur bi mané xana kéfeuram gi gis nga li tax nga bagn ko téng ko ci sharia néwo dama nungula may ci alalam gi néwo dama nunguta jappalé néwo dama nunguta dimbalé néwo dara lutax nga bagn ko nga ni parce que dal gëmul yalla ab yeufeur la kéfeuram gi la ko bagné lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabam buñu dajé ko bi yeufeur dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw ala al-kufar dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufeur waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day bëgg murid bu do defé ni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum wahabi bi day bëgg tiyan bu melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg wahabi bi melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ibadur rahman bi day bëgg murid bi bëgg ibadur rahman bi ba tiyan bi bëgg wahabi ba melni ñoo bokk nday ak bay ru'amahu bainahum ru'amahu bainahum frère bëgg frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bukhd bañata téggu ko ci sharia en balma mu ñoo bo leen gisee as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lem nga suratul fath lem nga suratul maida as-sillati ala al-mu'minin ahissati ala al-kafirin neena julitam moram ja buñu gisee buna muni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jeglu de wuyotu patam ndox sax jotuko mu gaaw ni beurep ni tiaspat bi jox ko as-sillati ala al-mu'minin mune beurek beug soori dalam mu ndeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati ala al-mu'minin as-sillati ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee tijan bi

jaxate dal alquran ñu duggal ko daare wajuram soxna astawala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran ñu mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi ñu jangé loi l'islam yi ba nopi dal di commencer nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala legi nak soobu jëm ci yalla ci dess am ngeureumal yalla legi mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay wajurum serigne bu sobe mi nga xani moy wajurum ci goor ak soxna astawalo wana digeunte soxna astawalo ak ñi sant mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryam bu so ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ñoo bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey fe mbacke am fa soxna astawalo manam binte dado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaarullahi maryam busu mom ndumbe dado la bëgg wax ndumbe dado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binte dado dem sey mbeyen am fa ñeneen ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko waxe moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf li jeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsal amaru bisu ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaru bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko de waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokku ben borom kër te duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarullahi maryam busu soxna jaarullahi maryam busu di mom bam ñëwé kër seigne mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom lool la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci mo wara duy ndaale ak mo wara duy barigo bi booba ay barigo ki ndaa mo am bu yewoo rek root ndaa yëpp seetu saa wujja aya tay seetu saa wujja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yëpp seetu saa wujja aya seetu saa wujja lu tax ndaa xeex ak bakkan bii may wax muy an-nafsul amaru bisu ndax nafsul amaru bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaru bisu moom defante rek la lay digal waaw mo borom keur
aye fele nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamne sa borom keur dem na fele ba ñew mu delu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant dara rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mun la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna mun mang koy def fam demone par ci par là yow noppé go ci nafsul amaratu bi soudé yow sa bakkan bobu mëna goko dé nota goko dé bay bo nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sant xana defaro go neferogo demal nga jangi soxna jaar lay maryama busso kero bako borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu téral leen léegi yalla ji tawna ba simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xam ni mom lañ ko wutaloon wala armwal bako ay way juroom wutaloon armwal bobu la jël toyate ko def ko mat xambe ko ñamwa legi gasa am gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci goudi xaju goudi nga nelaw bu yurt sa lekh ñun la pek pek ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo muy tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaratu bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wané lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna ser na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amar fi bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaratu bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsul amaratu bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dootu wanen mukk borom keureum ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsul lawam moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom keureum da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsul lawama moy ñew ni ko yow do jombu li xana xamoo li man amila salen fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salen fali nafs yow do jombu li do jombu defante ak sa borom keur ah do jombu top sa ndjort yi nan bo démé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsul lawama dula bayyi dila éduquer dila yar ba mujj yow doto am dara lula déranger dara doto la naqré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsul lawama ngo mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna su yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegoon na ci daraja joju
mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam diko demal joxal bako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsul amarat bi su digal ko mu dal di fil ñam bi bu don kafé la nga ni kaasi toj yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba netti liko soxna sele ko ah aisha tu day gone rek lolou di dara aisha day gone rek ya ay sey day gone rek da day gone rek way lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah ay sey day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa ay sey def la meme soos mom tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alaihi wasallam fekk ko nek soxna sos bim ñewé yaronte bi ne ko ah ay sédé mo yonné li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café gi soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah ay sédé goné ah ay sédé man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan biñu tudde nafsu lawama nafsu amarat bi su moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ci ñaké top nak ba nut won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsulawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam sa bop ko xam sa borom ko xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam da na ko mëna def da na am lu ko defé muni waye jomb na ko mo xam digam ak borom kërëm la mo xam digam ak ay wujjem la mo xam digam ak ay fréram la mo xam ay digam waaw kay muni jomb nako bo joge ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xani bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lela mu gënt am doomi waliw lela mu gënt am doomi borom xam xam lela mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigen ñu bax nya lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi hayawan yi
ñom bakan bobu natir la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakan bo xani natir la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu pe amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi natir la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bay mi seen borom rek xamé ko daldi ñi xal xarmi seen boromum rek xamé ko daldi mem dañ wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muñu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek daldi ñi xal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci all bi nawet asaman ci di taw di xiin di deñu leg nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu meena doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab bi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal deni feur naw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisee te xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu dana daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deñu dana daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawatina budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am jariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayne leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassayi gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muy tuul dotu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayefuk bopam nga xani ni amul dara lu ko mpc te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñetti bu ko walli bi xole ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppele tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppele dara loko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi
sun borom dana ko fay rabbi suba jalla motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man shakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man shakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wama sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñuñ wa gauche xamal na la ñuñ wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan bay tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla neena lolu mom bi fi juk nday jor ak chamagne rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelu yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelu shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu ba ci diginaaw defante ndayalante etc etc yalla ni ay ja ya tan wawu yon mun wayna qad afla man sakaha taxagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayale da aram bokuma baye donte na ma ñepp méré waye man duma ndayale man waxuma nak jël sa dom ndayale ko nit ndayale bi xew la moy dajen xujja wala bajen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jinni jox bajen xujja te nan ko yow la ndayale sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni haram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man shakaha yarna sama bakkan bam terema nga tal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moyen fop ni way man jom na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla am man shakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man mangi bok ci isbullahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de muni wa waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax khad afla am man shakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum neen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye nga ko ci nangul lum warona bañ terbiye nga ko ba dootu defante terbiye nga ko ba dootu fayonte terbiye nga ko ba dootu wujjek sa borom keur terbiye nga ko ba legui lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmaina ngok legui da ngay am da ngay equilibre legui da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmaina da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujju bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmaina kéro bam la xagné la nga bëgg kéro nga ko gëna téral kéro nga ko gëna nangul kéro nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmaina gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole taal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana
ñu ni lutax muy ndax ka yow gërem na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom gërem na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmaina lu jara sakula kero biñ la duggalé baqiya rek yow ngay tambalé jot sa aljana yow di wettali ko yonanti bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak banu fi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmaina joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmaina ba dara diraseetu ko dara naqreetu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax mu faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bayyi bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba ye bu ndigalugo fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wërta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul parparlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay mason na fi tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serigne wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serigne maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko xani ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunalu ko dara yowmal khiyam amna droit tagu ko niko dama beggone nga may ma ndigal ma jeblu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom wutib serigne ni mom ginaaw yow meunalu ko dara yowmal khiyam da ngay na wara and wutib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxol la ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lu la neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ta def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajjon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jul wala jeneen jëkkeer ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajjon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak luko ci neex señ nako def ni nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur def la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ diiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joji nga xamne señ nga ca def loola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xett li nit boko beugé xett li fi nga koy tambalé ci adina
yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako way do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jito dana tumuranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxe numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok teranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi jojju wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainah bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootuko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu djub dama ami gan mu djub jaral ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainah ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yégué ci daraaje nafsuradiya moy bakkan bo xamni légui yalla gërem nuko gërem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba baba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way mu récupérer khalis bi di fajj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg nodd kat ba nodd ba aksi ci di daniel la ilaha illallah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defaru ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sangami ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu den ci salam min wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sangami dur rabi ak de dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sangami son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor da leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitra jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bimu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bimu ci jaare ba jalla ba ak nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ko ag ci nafsul mutmainna rek moko man mu ni yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal xiyam lak ma ca man jaamotu mala pour ragal safara de
ñu bari fi dañuy jaam pour ragal safara amna ñoo xani bu ñoon yalla farna safara la kon ay di buri sara lu leen ñax def kon lu leen ñax def ma la ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jaam dootuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xiyam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddii di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xiyam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma di la jaam yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayifone yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni والعاسل الصوفي عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنت باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انت ده واي نينا تصوف دق دق دق من امني نيسود لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفي خام جيفي خامغا ويسول كو خام بروما تي جيفي خامغا سنت باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba cha moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere doko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasawuf muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam numuy jëflante ak ñom numuy def ba jariñ leen numuy def rek mu ngob sayyidna maryam bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ne dom dañ koy wajal dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparé li nga xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labourier ko wala beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mun ta am mani lul preparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur modjur maryama mi djou isa ali salatu salam daf ko tele préparer da préparer terrain domam djodju alquran biñu ko misal isqalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta sayyidun alim
innaka antas samiul alim al ay bo wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam ya isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek nam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir muna amni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dana ko libéré dana ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñewé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñewé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dé goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayalé bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk mu hararan dama koy jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anat bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anat ji mu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dar bi ci deug maryama alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su démé ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryama mi num seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparé le pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léne bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy défalé kuy dem kër bam wara yegg ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo ne yonenté bang ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmadou bamba nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam
هذه الأقدام تلك الأقدام هذه الأقدام تلك الأقدام مريم مغا ديغون تام جور عيسى سيدنا امينه مغا ديغون تام جور يونت يالله محمد نامني موي مريم بوسو مي جور سي احمد بام موي مريم بوسو مي تانكي بن لا بو جيلي تانك مريم بوسو تك كو تي تانك مريم ملي ياي عيسى ولا nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur seigne morant seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam batu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokki da bok ci limay yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bokku na ci limay sa borom julli waxtu bañu faar waxtu jurom julli jurom bokku na ci limay yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma mam jaara sa arfu jiim wi dox na la jikko ju rafet bi yeme ndax jikko ju rafet bi yeme mo man ñett yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jub nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sutu jalla jalaluhu motax cheikh amadou bassir neena sayyidusna maryam bousso ni ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam bousso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh amadou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidusna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay ñiwé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki abiss bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci forma ba di xex wala mu gu ngi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xol togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar ci muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuyabay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja difut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara selam lu rek ana agn bi ming ci felicitaire bi ana ka xej gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yé fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir
da nga nan pourtant ñun tuba bi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doomi dañoo réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ñu taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom suk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deg waye alal bude alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibrer touti te dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam motax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que sufiyu en tant que almaratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir waye ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lañu déggé ndey ju liggéey léré sax nga déggu ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawud def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam dam lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ko fi ñew dang dang sun borom neena adina mom ku fi ñew da nga dang dang neex na xari la khad khalaqna al insana fik abadin la khad khalaqna al insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko té am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nay ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu ni bandar dem bandar wa bu mo déggé ci sabaat mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggé sa kaddu nga ne ko doto ko degg sa tank bi buma wéssu fofu mu ni kon wagniko na lolu moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolu moy liggéeyu nday liggéey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggeyele yalla ko yonentam di ci sax ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi amul benn aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma len ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma len ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi
bo demé ci diaspora bi jigen ñi ci nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoom non lañu def lañ am mu touti touti touti da nga ci yo xamne sax day yobale seeni borom kër faaf ñoom sax dañuy far yobale seeni borom kër ngir ñu japp ci daara ji rek kon li ma leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene len tuyab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa

0: ibnu khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi musa al ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayidina omar radiyallahu ta'ala anhu bi musa al ashari dafa gis ni sayidina omar dafa bëgg jamono bu nek di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurs yi nga xamni ño nek ci région yi lo tax ni mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lumuy diglé mba lumuy téré yu mel non ibn musa al ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi musa al ashari ci la wax sayidina omar radiyallahu anhu niko ñun day waral nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accès do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox ko ci alquran ne ko wasayyum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi musa al ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako diko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixale al islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal lam mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram dañ ko daf ci wéru muharram alquran daf ni yonnata sallallahu alaihi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi nga xamé ni sayyidna omar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wu nak di wéru muharram sayyidna omar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wax ni da bok ci wéru yalla war mal ni wëru ci xex waye wéru la wax ni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari njël benuk tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek nat ci lu gëna bari ci ñoom nat bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jëggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonntu yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ngeul beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy raisonner xalaat rek lay raisonner mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa yalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la ci kenn du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon suñu borom rabbi suñu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay ñent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam suñu borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jamm ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspondé yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalu lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy alayhi wasallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan lañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bok ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustapha mbaye sall nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmi waxi seigne touba xana lumay duté kay moko wax ak waxuko waye lo xamni daf ko bind noir sur blanc noir sur blanc lolu mom nima gëmi alcorane la ko gëmi waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamni alcorane aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alcorane akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sur blanc non la ci meuna amé aw déggi may man na ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci mawaay bu nafihu déggi wala xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyori jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccet seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyori tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxe ba nopi ma alkhuyuri na andak aw yiw na fay sotiku bo lo noppé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokute ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la Seigne Touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñe man fay dajé di jang tire yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la Seigne Touba wax ni ko yow sun borom bañu biuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la Seigne Touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li Seigne Touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay say jaar jaar bala yalla di pardonné mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adam borom tabaaraku ta'ala fu bind ab jaamam buñu wax adam alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabaha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal ab dekk way bu ñu wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa lo bëgg ma nga fa ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu leen neex ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxi bokk ma leen may ci bir aljana dama ko qaydu moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bum yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal leen mako xol leen lu tol ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adam ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dam adam da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yegé ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna si aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko lalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di genné aljana mu len di delo sey ngeen genné aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déséquilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq xalatam koku moy kan moy wajjo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek dana la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ motax alquran ni fa waswasalahuma shaytan shaytané mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma len di wax ni dama len di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama len di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñina waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu ni dit appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah ba xam ngeen ni ay nax nga ci biir ñu ne nax mu ne da ngeen di xey rek ñu gënal leen de da ngeen di xey rek ñu gënal leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman mu nekk gratuitement mu na mu ne gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënal leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ne mu ne billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ño xani bo leen watale ñu gëm la bo leen watale ñu gëm la iblis watal na leen ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi bël daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko défé sun borom tabaraka taala de gratuit leen dañ daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar duñ bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé leen ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk raflé mom mo jëk raflé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalaluhu sun borom neena ma xettaliko fatalaha adam min rabbih kalimatin fataba alayhi lutakh innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaraka taala bima deme ban namuko jegal namuko bal ci lako ilham ay bat ci lako ilham ay bat gisoo nit ki bula naray bal lu doxone sen digeunte parole yimi waxante ak yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ma yeurma de innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yeurma de la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am waye adama yan bat la yalla de adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yim bal ma de ya xamna ñu toy ji ñu reugut ak ñu ngi bal mako yeen baat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni baat yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adam mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobalel na lisanu halu jabaram motax alquran ne khala gis ngeen alquran di waxe waye adam mom comme doon responsable ki awala bëgg wax hawa mom comme doon ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gra ay gratte lañu ila akhiri li gëna bari li gëna bari bu dañu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre len da na xawa jafé waye du té nak li len seen soxna bax da nañu ko bayyi xel da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ta egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla binde yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lool Adam alayhi salam biko iblis beugé convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam Hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awu ci dumay ci kisaka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jeggal li mang la koy ñaan ci war may sa yonentu biñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni Musa yow ki Adam alayhi salam yow fo xamni Muhammad te bindaguma ko muniko waw kera bang ma binde ma jog tok tesli bima tene dama gis aras ñu binde fa la ilaha illallah Muhammad rasulullah ma xamni yow su turu nim tedde turu woko lekkelel turu wawa turu wu tedde la waxam ni lola ci way ñaan ding ko ko may sun borom ne ko balnala ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bino diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yent yalla nooh ci téré taarikh yi adamam ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gënaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xallol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñak ko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonentu yalla no ali sallatu wasallam di waré bu doon suñu jamané bi nga ni da la tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenn ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tuddfa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy bimu ximmiliko ëlëk sa mu delu ci ayu no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan denga ak biwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen sen chay gi te top yalla te ñew and ak man mu nek ci lolu nek ci lolu ab bir jooni at yu man ci juroom fuk ken gëmuko ken motax tu suñu wax ni bul wax nit bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga wara wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diya kay jox ma diya mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiya yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu dila wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma garabu kay gëmma serigne bi wuti talib mu ni jëru ko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soy bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñi doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soy bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti neena seigne soy bu di dox radiyallahu ta'ala hu ba yam ci lu melni ab dett mbeer mu keud ci tankam ni diw na li nga xana nur na dett mbeer mu wa mbacke da melni dett mbeer la mu ne ko ndax am sax de du dett mbeer man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi mu ne ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni dett mbeer ni koko niko ay wajile mbacke ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muniko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muniko gis nga al akhdari lim wax ni aklu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngabuko bu ñew yekati ko jox la man non la degge aklu amwalu nas biti bi nafsi lek alali nit ci teyuk bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul teyuk bakanam bi khairati bi nafs xolal waxi cheikh soy bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gëm ben jëru ci gëssam bu ñor tabbi yent yalla no mi ngi ni wote na jooni at yu man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gëm té après da ko téré yonent ndax da ko téré ab yonent kon diw gëm la ak bañ la gëm lolou tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gëm baxna fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur lolou l'islam jangale de bay nit ñi mom li gëna bari surtout ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yek ñom seen dedet bi mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wéddi rek waye amnu cheikh abdullah mbacké waxon de neena day gëm de mo gëna woor wéddi dal gëm dal mo gëna ansiré wéddi ndax la ca gëna wéddi mom dafa danser li xa danser cheikh abdullah mbacké moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam bimu woté juñu adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone kuy mer la dañ nan dafa mer dafa mer dal len di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci ngawsuf kenn rayal ñep ñu ñu yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal gor ñi sepp biir jigen ñi bimu len seppo sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal goor ndax goor gi kuy juroti ku gem yalla lay doon wala dootu ko jur jigen gi ndax deti na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dootu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin al dayara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi goor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu gëmul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom niko ayca man saab yonent lu ma ñaan dana ko ko may ayo demal nga yett gal sidina nuh alayhi salatu wassalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gëm wol ñi la gëm ñu and ak yow ku bëgg mu ci na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse gendi ci li ci dess lepp ngokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse yi moy bismillah mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم فري بي غي بس ويتاس يي دغ فري بي غي بس اوتو بي تخاو لي دي باكو يالا دي جانال يونت يالا نو نخ بوبا نخ اوتوماتيك امنا اوتوماتيك فري غي بس ويتاس دغ فري غي بس اوتو تخاو موي بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم سن بروم مكو واخ يونت يالا نو نيكو موي داوال سا غال دي موي ويتاس غال دي moy vitesse gal bi yent yalla no dal di départ ak ñiko gëm ñep ñu and ci xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dani khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep mune ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gëmon seigne touba top ko fu seigne touba muccé de nañ mucc waman mak je cheikh amadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha niko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucc jamono cheikh amadou fadal niko gemon top ko fu cheikh amadou fadal mucce de nañ mucc ila akhir ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman mak rek waman mak rek waman mak rek lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem ba saqul muhammadiyya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama walu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatte nako waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu majaw paxa mo doon nafar alquran mo doon nafar alquran day mi nafar alquran di nafar alquran gis yawma yawmay ci alquran dal ni ñu bare ca yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yuma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma yawma in bal yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu kérogé bakkan du fa manal morom ja dara bu kérogé da nga gis nit ñi di jéng jéng melni ñu mandi ila akhirih ñeñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba ñeñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yawma yi dal mom la mënatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nga kon day mbacké fakk nako moy prétuma ci attention kon né mbacké fakk nako seigne touba diko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadhu kullu unas bi imamihim mu ne ah kay mbacké mu ne ko xana bu kérogé ginnaw sun borom néna kenn ku nek ci nga defone référence fumako musselé mussel lefa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kérogé bu len yalla xolé ci man ba atté ma man Seigne Touba dana len doy muniko sekk mbacké doy nonu sekk mbacké wallahi kérog de ko fa and ak Seigne Touba wallahi jërul ngay tiit yowmal khiyam ku and ak Seigne Touba te Seigne Touba nangul la ak andam wallahi jërul ngay tiit do gis lolo nakari mukk doko gis doko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sopp def de waye gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmal qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tuk menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuge ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayi way bama degatiko tuge way kudul ahmadu rek yalla wax nalako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuge ahmadu lam yanhuni sajrun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gisee ci kenen nit dana ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa degge ko wax lolou yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal ko wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal ko wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man warna la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhi salam musal ak njabotam ay talibim ñu andon ak moonte gem ko ndax alquran loolu la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamono tek cheikh muntaha jamono tek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñako gemon mucci nañ génération yontu yalla Isa ñiko gëmon mucc lañu génération yontu yalla Musa ñako gëmon mucc nañ génération yantu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh mouride mustapha mbacké ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahima niass alqawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamné nak topo say ndigal bayyi wo say téré jotté wulen dara ana bokk rew mi bok rew mi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis waajo xamni iblis nekk ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo wo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katch kessé seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama temps yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindu na ci ñoñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay trac mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ soorof lañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti soorof nañ mi bi yeefari di and ak muhammad di sujjo iblis leen sa ay bat bi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ak ñi deggu wut yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax setat ko bu baax woman ma génération bu ni woman ma rek ñi top kam andal fu ko ko mucc rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc ah amna njariñ de même bu erreur amé bu mucc sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amon moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mënta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla du tax sa yaakar yalla tax sa yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima toge ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm te loolu ñima koy waxal bari wut de man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu defi la bo xamni dama ko lancer pour malaka yi sax nak legi wessu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaha fu neexut yalla kay wax ko kërok bim gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawma ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax baaxay wax yalla taxon baaxay wax xamul non sax dina ko gis baaxay wax sax xamul dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu randoto tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina musa alayhi salatu wassalam musa jambu luq njur lewon musa genn walu alquran musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nañ ko waxe non musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep musa ci gëna luq njur yonent yep musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale waajo xamni da bandi denj ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ji boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekk ndax febar 40 ans du sekk ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'auna ni ko do ko fi sansé mu ni ko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgg sansé bul sa jël fonction rek waye bo ci jëlé fonction sansé ko leete ku wéddi laajal Musa wala nga laaj Cheikh Ahmed Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank قالوا لي اركن لي ابواب الصلاتين تاوس جوائز تخني كل ما يني سيغ توبا ني موك داخ بوما نيوي داماي سانس سيستم بي تي بوما تي جيلي فونكسيون دا لا ني ماي موسغا تي واو لي ولاخ دي واخ نان باج بت تاي نان نيهخ سا نكاي بو باغي مبت باي والا فا نيهخ ما رك نا باي والا فا نيهخ ما رك نا موتاخ موسى مست نانغ موك lal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko lal ah bi nga xamé ni Fir'auna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu dal di dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa dal di commencé di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nekk ñu croix ko biñu andilé Fir'auna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barab bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlbeuti croix yi croix bu nek rek mo wulbeuti ko ci keur ko and ak Fir'auna ñi xam ñom lañ joxon mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay niti Fir'auna lañ wolof njaay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverse mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xam ni ñoo and ak Fir'auna bi asman sété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp niti Fir'auna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal falama tara aljam'ani khala ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibaar ko ni ko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok Moussa ci gaayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen dabi daldi jité armée bi mom ci bofu légui soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom Firawna ñu dakk Moussa diko dakk mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Moussa yi ni Moussa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Firawna ci gaayam dañu ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Moussa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution te nga ci sa kanam inna ma rabbi sayadini inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fanfalaqa solution dadi am
1: ni balde wa
0: neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek Musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andal ak mom ku bokalon programme rek musalna Musa musalale ñu bok ak Musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoo ñu mucce nak mune sama akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence Seigne Touba ci ñi gëna jégé ci waram xam xam waye mom do nga wax ko dé yenenou sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé ali salatu wassalam nga rand wa tuti Musa mom xéssa bu gudd la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won bu fekkone yenenou dañ luq ñuur dal Musa yenenou luq ñuur la bu ñu délo ci benen yenenou bu ñi wax sayidina Isa ali salatu wassalam Isa ali salam yenenou yalla momit yalla yoni ko mu traverse ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say biñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xam nit ko di ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gane adina mi gane adina traversement bu danse la mu ni yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bu critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musul sama bakkan dana ci dess moy wayawma abhasu ayya ak bis ba nga yoni ñene ñi ni bis ba may dekkal bisu dekk yi batay bis bu danger la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bimu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan

ay masale docteur Ibrahim Masale moom ni ko na dem ci ñaani Serigne Touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni Serigne Touba du yalla waxuma di ko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko dégg ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lool rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu Serigne Touba netti ko ko nak nonu Serigne Touba ko ko netti grawal mbir ma nak munu tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Serigne Touba nga dajal rek nonu Serigne Touba nga dajal motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yubba allah rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx du tax ñu nanguko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alay yawma walidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlul haqq allasi fi yamturun ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi maryama li moy deug qawlul haqq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryama mi la yi na ngi werante ci naan isa doomi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna nak te deug yalla yowuma soxna yowuma soxna isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bëkk ko ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñu dugg sé mom la yalla soppi xeyna mox ko ci palasam diko yalla soppé bam niro ak isa mu bëgg genn informé ñi ne len man fekkuma fi isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray isa ali salam ni mo xal legi ni yene nit la borom tay fanan ah legi nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro ak isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñi lu koy yaay isa dag no bëgg nax rek da di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alcorane misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi ko ko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idris ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jexal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak sax nak lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonent yalla mo salam yep seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def nala doko werante banan lepp mën ta bok dajé

bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti asalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko kenn ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامد. يجرون بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Dina biñ ko tege plaasam bu nopi nga dem jaamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla kok moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni dañu tour seeni mbakan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yeufale de ño xamni ño yonentou be andon di xex la ño yonentou bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom khusman momu moy belessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar Allah wala sam
muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jiego rek bu ko jiego won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf ci fi wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar juk wicc babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamé yalla def lu ko neex ñu ko deet omar min mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la min mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن ساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيومي له الى اخره نيوني نيوني ني جيك سوس يونو تصوف جارال لي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jog dox doxin wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñew na ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñuy tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax bax na waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fitu jaamu yalla dong fasta say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi su jalla seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug tasawuf moy jang ba xam bo xame bu nupp nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asli sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil rabbi allah ta'ala wal amil suwa muni wal asli sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug sufiyanke deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame ginaa bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy ji len bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi nga tok ci bërepp bobu bass bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay seigne mar antou sele neena ko togal ma sama añ bi mu daldi xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugunu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugunu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé do nga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija
mu nan muhammad sammi loni sa bakagn motax duñ dem sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara tassé ko mam jaara boko xolé defini am madam bouss la bo genné ci mbéd mi dajé ak am ma fa wad wela boko xolé defini madam sarkozy la a ba nopi ngeen ni ni xam xam ngeen len di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñewé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiran bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil touram yu bari yim am yépp kenn ku nek tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu al-akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila lahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wama dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi ñi len top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yonent sallallahu alaihi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq bo gise yalla am wayema muna mun xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yeenim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis to xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di takki jaaro bu de jigen ngay kris koras bu de jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ñi ngi koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mëna tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyin rasulun min ummiyatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitab alquran wa huwa alhikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma yuma yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum rabbin bi askari wa halati minhum raqin bi alin wa ada abadan minhum rabbin muraqin bil isarat lolou moy li yantou sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utamma makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wa lasi ba'as bi ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu alim al kitab al hikma lolou mom la Serigne Touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci
ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la dama jundju ko légui serigne sid serigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mu ni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslimin joji mo xon amna fu seigne bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal wa man ta'allaqa bi'aksihi infasal intibar radiyallahu anhu bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina mu ni ken mun la tay yegg mun waye nak bu fekke ni da nga jog jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci mun ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousto pass joge berisia beug dem bergamo wala joge be etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna mun ni yag ba nga yewo ji amerique bo beug dem amerique mu am ni da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yoni ay yonent ñu ñukay jàngalé ko joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey mun nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xel liko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xel jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam te lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñu gi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako top lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salou mi la wax bekki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund
al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang ko ko nak ben jumtu way bobu la moy be hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak nit sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba handal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ni ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la tudoto texel di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko dog mu daldi bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xani bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax daldi dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinjil tur yalla fi mu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye mesna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi ñu ma yor nga bik mani waw ñu ma bindal
ma bind mu ne nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ne ma kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamné mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay bi salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw moko net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delu se da wi ci bob bi na xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nekk rek yal nako yalla doli njéggal tal nako yalla doli njéggal doli ko yërmëne Abdou Salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaan xamna ay serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amon ay dongu yi jigen waye comme dongu yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci sonn lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigeen tollu won ci juroom ñaari donga biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ngi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko mataliko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ Modou moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balane wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deung yag Al-Qur'an rapporté na sini jar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Qur'an gi moy lolou ban Israël day nit ñu xamni
yonenti yalla daan yoni yep ci ñom lako daan yoni yonenti yep ci ñom lañ daan feñ yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek war seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël xalaat len delo len seen xel ci seen borom fatlikou len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal len ci lepp li nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat dañoo trahir and ak lol lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mu na mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye alquran wax ñi bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy deug té xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom suufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci suufu palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defon mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nungu wuñ ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam moko xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë juddu cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor la ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñu ñëwé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhu habil so také cheikhu habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhu habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atti len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui mi ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub té ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bisun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dellu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu jotté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi da koy massacré daf koy ray bi ñëw ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu wayé nak banéxu bakkanam ak tay ndar
ak ci stifam jaral nako muma sakare habil ñu dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñew jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni habil momi ray habil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullah alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atender oxystifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer dina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dina masiya bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom dina masiya lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légi nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat yenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibra yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa néñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaay ji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy shihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax shihsa ñew na tolanti habil mañu rayon légi yonti Allah sihsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax buñu diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dañi yow señ modou mbey cham bo dajek nor xujje ci mbedd mi mu door lam talata ci sa loxum ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé ba do la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrasil la mu door lam talata ci loxum ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci loxum ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bobu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kawsu muy diina l'islam
mom mo représenter diine l'islam ci kaw souf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni israël dal ndëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi ash-shahudiyya bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag shahudiyya di len balo ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mu lul ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul men pexé su ko defé kon lol rek la wax ni dina ko jexale waxtan wi ci walu Israel ak la ci aju waye nak di gërem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xamnako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wëru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré da naka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi fi seen doom nekki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay ben la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wulen xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñess ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu Nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñuy wax orange ñi jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah lo lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax jëmuñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor biñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yenenou sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la bi ne gëna suba la kori funu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar ñu woré bu mu jima décédé ni kon dal baye bo ma dem dind xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay katul xar bi bani ko top tol mom xar indil ma
dama couper rek mu woma téléphone nima yonne na la am xara ma nga garage darul moti demal jeri ko ma wowat ki ma warane wutal xarmi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ko nan lebal mujj ma am ba señ bi ba dang ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kérok ñu wari bu nuppi nangam nang mané ko wallahi du lolou gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna mané ko waye li mo bu la nexé ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xarmi jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé seigne modou mbay cham diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diini ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magal ak mbacké xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal seigne bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak bëcëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax seigne modou mbay cham noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio seigne moustapha mbay sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonn gisuma ñew Touba laaj te ba sonn gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na moustapha mbay sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xamnañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wul sax waye nak bama nekké ci réew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara im safa mbay sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci sa nangam min mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal fatina trouwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen dëgg la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem it bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Cham rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërem nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bi nga tolloo ci sa digg doole, bi la sa waajur yi soxlaa, bi la sa jamono soxlaa, bi la àddina soxlaa, bul sacrifier sa bopp ndax intérêt personnel benn waay. Sababaka xabla haramika, bi nga tolloo ci sa digg doole, sa avenir nekk ci sa kanam, nga war a atteindre sa objectif, mu ni brik waay na nga fexe ba bul ko basarde ngir intérêt benn waay, sànq sa bakkan ngir benn waay, sànq sa bakkan ngir benn waay. Sababaka xabla haramika, mu ni ndax boo sànkee sa bakkan ngir benn waay moo xam da ngaa génn ngir bànneexu benn waay, ñu jàpp la dugal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yàqu na ngir intérêt benn waay. Intérêt benn waay boobu ban la? Mooy waaju bëgg a falu ak ku mën a doon. Yonent ni lànkal lànkal, ndax sa avenir mooy sa sabab. Boo ko sàgganee ba benn waay ni ko coppet yóbbu, mu naa mu ni perte nga, ndax hërëmika nga mi ngi sa kanam di ñëw. Mooy boo si jógee même boo màggatul, ndax màggat du fi rek, yax yu funax ak yaram wu ras, waaye màggat day yegg ci, dootoo am possibilité pour def dara. Te fekk yaa ngi toll ci sa digg toole, yaa ngi ci sa 30 ans, yaa ngi ci sa 40 ans, waaye mënutulaa def dara, ndax lu tax? Sa àddina yàqu na. Lu ko yàq mooy ñàkk respecté sababaka, ñàkk jox honneur sababaka. Ndaw li sababam dafa seer, bu koy sacrifier war na koo sacrifier ci lu ko jar. Ndaw li sonesam dafa seer, bu koy sacrifier war na koo sacrifier ci lu ko jar. Ndaw li ndaw ña doon sacrifier seen sabab ngir l'islam, garabuk l'islam taxaw, dañ koo sacrifier woon ci lu ko jar. Ndaw ñi sacrifier woon seen sabab ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ngir intérêt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, déedéet dañoo sacrifier woon seen sabab ngir intérêt l'islam, pas intérêt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, pas intérêt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Ndaw ña ba ñuy sacrifier seen life ci jamono yonent, yonent bi taxutoon, intérêt yonent bi taxutoon, lan moo taxoon? Mooy intérêt l'islam. Minu may jàmm tey jii, l'islam moom nu may jàmm tey. Sababaka xabla haramik wasi ataka xabla suxmik, yonent ni yow ndaw li, yow ndaw li bi nga amee sante, sa sante boobu, sa sante boobu waaye nanga ko sauvegarder, bul ko basarde, bul génn ci mbedd mi di naan ay lacrymosène ñuy bàyyi taxsir ci sa yaram di la feebarloo, say xëtër di dog, nga koy dee say waajur perte. Yonent ni bu ko def, bu ko def. Wa sihataka xabla suxlik, xabla suxmik, wa sihataka xabla suxmik, wa sihataka xabla suxmik, bul basar de sa wérug yaram. Boo demee ci manifestation xam ni, manifestation boo xam ni bànneexu jàmbur rek tax nga dem ca, nga doxee ca dem prison, jëlee ca feebar, yonent ni déedéet na ko jar. Bala ngaa dem prison na ko jar, na ko jar. Waxin naa ko xabla faqrik, bi la yàlla mayee énergie, énergie sa alal, sa wërsëg, sa tiraanga, yow yaa nga bàyyi sa ndey ak bàyyi, sa ndey ak sa bàyyi ca Saloum, ca Madina Mbay, ca Daru Salaam, ca Daru Minam, ca Bawal, ca Kadior, nga bàyyi say parents ñëw ci benn village, loo fay def? Daan sa doole ngir loo leen terale ji, daan sa doole ngir loo leen terale ji, ñu di ko tuddee ambulant, ambulant. Jamono boobu sa xinaa boobu, sa kom moomu, sa moyen boobu, sa énergie boobu, yonent nee na bu ko basarde ci salaamaaleykum, yonent nee na bu ko basarde ci salaamaaleykum. Ku la ko bëgg a basar da loolu lànkal. Wa faraaxaka xabla suxlik, bi nga amee jot, bi nga amee jot, am nga jotu réfléchir, am nga jotu jàng, am nga jotu xalaat développement, am nga jot.

tu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam réew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajo ju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajo ju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn ñu di leen ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamé ni dajalé nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo démé sax dañi boxun ma leen bo démé lool la wax dañi leen boxun ma leen so démé sax lool la leen wax dé su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dongal bu bëgg dundut na nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdari neena kuy topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo wax abdurrahman kuy topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yob leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa kenn lolu mayima lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño doonon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len sagaati man lañuy fayu القران لا ده ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور ييغي ساغا داك سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون يوم غي ساغا كليفا جامبور تاني كين دو ساغا سا كليفا با تخ nga jef jef ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliwu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah
yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fayu subbullah adwan bi khairi ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangara ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yi ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam c'est pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño toga ci télévision bi ni lola bagn koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dié ci nga né bama koy wote xamone nani man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci étitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na mako lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yonnentou sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonnent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara
mu gis ben way buñu wax Safwan ibn Murtal Safwan Sayyiduna Aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu faté ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi Safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu faté la mu ñew jikko buru bi ye Sayyiduna Aisha mu xol ndekata Aisha la mu ne xamone na Aisha avant ay mouray di wacci ma woni wal bit won ko gënaaw nangotu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleemam mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg Madinatul Munawwara Safwan gestuul gënaawam ngir baña xol Sayyiduna Aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax Abdullah ibn Abi ibn Sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ni lo lan la mu ne Aïssa ak Safwan daño deson ci Allah ba ñom ñaar ken muccul ci moram bi subhanallah wal yas billah min ha mu ne ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est-ce que dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête ba yag mu douté ci Aïssa dal di yabal Aïssatu ni ko demal sa keur nday Sayyiduna Aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digeunte Safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe neewul dañ ma complo de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax Usama ibn Sayyid wa Usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam Usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni mun ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah ta'ala xawma ci mom luddul bax man dal Aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni ok mu walu sayyidna alin karamallahu wajha wa yow alin accusation bi lo ci xam sayyidna alin niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyiduna Aïssa bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyiduna Ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legui deggo batu complo deggo ko ba legui deggo mune dañ ma complo mi ngi def rek ay enquêteam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam nga koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mo ko yow ki yalla yoni dama nak man Aïssa xawma ci mom lu bax Aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci keur gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi Aïssa dal bu fekk amna defo bobu dong la gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêteam ba yag mu yabal
sayyidatuna aisha ni ko demal seukeur nday man nga ñibi seukeur baye ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak febar bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa febar gis nga sun borom mom joggé na voyage febar bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolél ko ci ah bi lolu amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddi ba guddi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax ummu salama mu and ak mom ak astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yagg ummu mista fakastalu ci mulfam bima fakastalo ci mulfam muni tahasam mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara ummu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bimu waxé lolu sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sa'ida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax ummu mista neena ummu mista nima ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni waaw siwna de media yep bindi nañ ci ni ya aishatu ya safwan da ngeena nekkon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeena nekkon fañ doon massacé ya safwan siwna surna yep ko bind neena ya safwan da ngeena nekkon ca salon massas ba bi lolou amé sayyidina aisha neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yeg nako kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yeg nako muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxulen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêteam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aisha def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aisha sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rang koñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu toll ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna فصبر جميل والله المستحان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مونني ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مونني كون ناخ مون نا مون غو رافيت توما جي نو غالك ساولوس اه مان كوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج وروم خام خام يي واخ نان بو فيكون تاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé
dana ko wax ci kanam waye gis na tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñent sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñent sédé lu melni li ben way def ba ci demb ci assemblée taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñent sédé so mënta indi ñent sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñent sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mën ta am ñent sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax dé ken la ju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu lèr ki tuuma laté na indil ay lay yu lèr yu tégué ni tuuma ji dëgg la ki tuumal na indi ay wedd yu lèr yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé waju ta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkone boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkone mo nekkone mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci tégul won sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première dame man la don jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr muniko am mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté ki tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter muniko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam nim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbulim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko violé yusufa di riposté alquran neena fala mara khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala mara khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposté enquête bi lérul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla néwul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamné soxna mo doon jéma sakku ab boyam lan la wax
lan la wax yusufa ahrid sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa ahrid an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu mu wax 6 bi lan la até bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal du gëna reey ju mën ta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bay yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taqi wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xam ni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxla wul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkër ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw fele ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer li ñu tuddé mulahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitim réew digënté Égypte Maroc ak fi nga xamni moy Libye réew arabi dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yañ demone jàngi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci réew mi fiñ jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom
salafiste la mi ni ko rew mi mom bo fi déclaré ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu dal di démasqué wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entourer wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu ndax man woté luma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko atté ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay ta fayagut té mënu ci dara wolof ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fi joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ñofa indi révolution boba ñoko fi indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay si lañ xamnañ li ma wax si ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay demaske nak gnaaw demaske nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane alnako yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut muni dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yi kat ci tumay aisha ji muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xala yusufa tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala ñay neena nak
ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakkar ang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ni sa bakkar ang fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa yakun mubin lu té bi ngeen déggé ben way bu ñu tumal mune dañ ma kompolo kompolo la oudu kompolo lan mo teewon yeen ngeen tey ci seen grain de sel dañ ne ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop tan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir taxasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurul eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nagn ko indi lagn ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñett fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédem lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bokki dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxna sa bopam sa soxna sa bop nga diko juruma sa dom ji wala nga dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé
li ngay remplacer sa ñent kenn du la door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti mu ni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa dooma ko jur mu niko sama doom num ko juré sama doom jan muni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa dooma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkon tane ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki di wako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ayat test ADN mani sayna omar radjalan hu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñent sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñent sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana baye mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus naño fen jom naño jëfëndiko taqi muniko baye muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papa am niko kon nak
il faut ma sanctionné da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylula waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba amr ibn as mo nekkon gouverneur misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mariquni netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede dedet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mudai wal yamin ala man ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow ni tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wone ni li nga tumalata deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wone ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëruko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëruko kuñu offenser kek kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni anna mamadou job mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuy ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolter ka kasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wowo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diiw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man tioxel ma am ci yeen tioxel guni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuuti ñew kala wu di kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye ganna bi da délu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé
kulay yor say morom dong bu taku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku kurus muro sa morso jadd lu sa place ben copain boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tassaw boy ñibi ni ko may ma pass lolu moy tassaw do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min aysula la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di yoro fofu marakis yu rapak yoro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yi ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggey yow ko gën japp na ni liggey yow ko gën de rew mi nak kep ku leen wax ni bu ngeen mako joxe dina leen wutal emploi dina leen nangam na leen nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xewli sotti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek Mauritanie gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkkal lank julit ñu bari ñoy jëkkal lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi goné yi sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji leen yar leen xamal leen ndariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal leen ñam nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer doom adama loolu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku lako wax naxna la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañu wetti seenu ñaq wetti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla dama wax ni xew bi xew Senegal mi digënte ñaar ñi ak isente ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxat da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo parlo
parce que dañu parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamine waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé

te booba xoo jiitu ko, mu ne yaa ngi forcé may gunóor, nga arrière tolloog moom, mu ne léegi da nga maa diir mbagg, nga fare ko gannaaw, mu ne yaa ngi jóg gisaab genn, fooy mucce fan. Geneen kilifa gi nag mooy kilifa gu mel ni Sëñ Touba, mooy kilifa gaynde, kilifa goo xam ni loo fàdd mu bàyyee la, lu mu fàdd jox la, lu lay bëgg a fàdd mu fàdd ko. Koo koy kilifa, koo koy kilifa. Waaye kilifa goo xam ni sa njaboot, sa njaboot, sa njaboot. Ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo nu jàngal ni na nga dimbale sa mbokkum jullit bu tooñee ak buñ ko tooñee. Nga ne ko nu ma koy dimbale, mu ni téyel ci loxoom wéet ak moom ni ko sa waay yaa tooñ, tooñ baaxut bàyyil tooñ. Yem fa, loolu la yonent sant. Ñett li nañu ma ne Cheikh Abdoulaye Mbacke dafa amoon kuñ ko tudde mu def aw gaay demba, kuñ ko tudde mu def aw gaay demba. Neñu Cheikh Abdoulaye bëgg koo génne ni ko abal ma sama kër. Waaye takki bagaasam ba noppi ñëw ni ko li nga man day Samba Sogum Gaye mu ni man na ko lii. Mu naa mu ni bu fekkee ni ko bon nga dàq, ko bon nga génne. Mu ne loolu ku ne ko man lenn dong nga ma jaaxal mooy sama tur wi ñu la tudde. Gis nga sama tur wi moo ko fi mënoon a ba fi laa la koy baal dem. Cheikh Abdoulaye daal ni ko wallahi yaa rëy tooñ te mën a lay acca toogal. Loolu lañuy doyee kilifa. Waaye kilifa goo xam ni sa njaboot nee nga daa ne ci njuumte, nga woo ko téléphone mbaa mu woo la téléphone, nga koy enregistré, te yow nga ne kilifa nga, ne nga doomi kilifa nga, ne nga jàng l'islam, te l'islam moo la wax ni wala tasabbu suñ borom ni wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'd. Yaa ngi koy jàng ci alquran ca suratu hujurat, ngeen baal ma fekkee yàq na aaya bi. Wala tasabbu wala yaqta ba'dukum ba'da. Kii wala tajassusu laa bëgg a wax, astaghfirullah. Wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'da. Suñ borom a ko wax ci alquran wala tajassusu, wala tajassusu lu muy tekki mooy yow Moudou Mbaye Thiam bu la Moustapha Mbaye Sam wooyee bu ko enregistré, Moustapha Mbaye Sam bu la Moudou Mbaye wooyee bu ko enregistré. Wala tajassusu, waaw nga jàng lii ci alquran bu nuppi def safaan ba tani kilifa nga, te ñi kenn du ko wax. Wala tajassusu bu la nit woo téléphone nga di ko enregistré. Nit bala nga ko enregistré war nga koo wax ne ko enregistré ko. Gis nga Samba Sogum Gaye mi jëngul l'islam te di ko def, kooku sax xëy na xaw nañ ko mën a pardonné. Waaye yow mi jàng l'islam ba nuppi di enregistré nit ñi. Man de yàlla xam na ni, yàlla xam na ni waa ji doon installé sama téléphone bi mu ma nee yow daal mu naa mu ni ma da ngaa bari noonu te gaa ñi dañ lay woo pour bëgg laa def lii, pour bëgg daa def laa. Defal naa la ci logiciel boo xam ne lu ci waay wax mu enregistré ko, ma ne ko dindil l'islam dama koo tere. Man li may wax ci biir néeg bi moom lay wax te mbedd ma, kum neex enregistré yaa xam, waaye l'islam tere na loolu moom. Man li may wax ci biir salle bi loolu lay wax ci mbedd mi, mooy li ma gëm. Jeex na ku enregistré yaa xam. Bu yow mal xiyaamee buñ fa dajee maag yow da nga xam ne jàngoon nañ maag yow ci alquran wala tajassasu wala yaqta ba'dukum ba'd. Jàngoon nañ ko ñun ñaar ñëpp, jàngoon nañ ko. Kon nag Sëñ Moudou ñu yemale foofu waxtaan. En tout cas bëgg a gindi sama ndawi réew ak bëgg a déllo si seen xel moo sabab waxtaan wi. Nii ma kontar ma Samba, nii ma kontar ma Demba, sama yoon ci politique. Waaye bëgg na maa gindi sama ndawi réew pour ñu jéem a conserver seen bakkan yi, pour ñu jéem a sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seen i waajur, njariñal seenum réew, waaye njariñal l'islam, njariñal l'islam. Benn spirituel, guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique. Benn guide spirituel laax jëru ko. Benn guide temporel jëru ko. Kenn ci ñoom ñaar jëru ko. Ndax ku ci ne intérêt rek ko bàyyi fa mu nekk. Intérêt rek. L'islam dong moo jar bakkan. Ngeen baal maaq. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام حفظه الله. بوكوريتي راديو خسيد أونلاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag wi ñu nekk muy wéeru Rajab, sahru Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy wéeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiya, la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh Mahmudul Fadl, sheikh Abu Barak حفظه الله وراءه. وير وو دي وير وو تد ومغ يالنا دي لسي اي اتي ات دي نوفي فك تبوي دم دي نوفي با ينا بين لين دوكي لكي لولو ين دوكي لين كي جامعنا بيغا خمني امنا بيان لين نجلو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaratullahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni reussir na mission bi ko yalla santon ci kaw suuf, te jigen bi bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am, bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom yi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryam buso. Lola tax suñu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impère, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lu impère. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbamu goor, mbamu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginar goor, ginar bu jigen, ila akhir, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza muni condition ba len rek la de moy wo o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ngoy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu naab kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokaanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg legi yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñuy tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju baax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi demal waxal ma neen jigen ju baax day garder ndoxum kersam jigen ju baax du wowbe waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma sahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam nga suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gëm nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gëm yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni du ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'atu saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way fasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama busso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ar minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñu borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñu borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mu muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbedd mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar chap chapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex deg na sax legi am nañuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñun sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn télévision bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama moy sen khudwa maryama buso wala maryama ali assalam ñaari maryama yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryama buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote mëna mëni buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tekca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci dang ko ci monter rek nga xamni bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna way bop mom garawul benen bi mom rumbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rab ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu mu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokkal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam mu ni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solote ba nopi nañ muur seen bop yi
gerafas ak nim diisé gerafas ak nim tangé gerafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñu la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né naay tiktokeur la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo ko koy won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni setané abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara génné tiktok setané abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañeluma lako de bañeluma lako waye nak li bu xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañeluma lako de bañeluma la nga créer ay tar de yow jigen bañeluma lako mun waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc. sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit akup taram man yalla nim ma sobe seytane dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit la xad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bindi nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam muné waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancé na la défi muné ko mba xam nga ni jigé doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muniko waawo fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposer man seytane mom lañuy bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين سن برامك وتبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيب كو خامني ديغال غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاشي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sito yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu saliah lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitti wa yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram mi melni xinu waxset ak xinu waxset ak nim rafet ñul kuk ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyu ko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk suuf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobare sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane tax madame sall mom seriously parlé bu muru won rek dal di compléter bokku ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek légui mu bokku ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu xat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defone rek bok ci al maratu salia bu ko defone rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkone yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeen na seeni soxna daan solo wuti wut ak madame donald prem wouté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dede jigen ju bax ci l'islam nu def bopum ñen yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum ñen man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an ba ngi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñu wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni da am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa qala ya asma innal mar'ata idha balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abu bakar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggu sé rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu niko labbayka ya rasulullah mu niko jigéen bo xasse toll ci gis baax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari bërebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagné delu sen kër sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkone jigenul muhajirun ñu ne ca teel ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigeen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigeen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ku jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ku jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net neena yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadis sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigeenul muhajiruna moy ña gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti li ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim wal yadribni bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga wax lan la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen malfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di mouro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeeram ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ca dacc lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen kër seeni kër def ko ci eddu seen wa kër def ko ci eddu da ngay gaat nga teññ ak li yamale ko daara ja
dir mu ne ca dara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu dara xamuñu luy dara kene yeru len ci muray mo gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may loolu tax ñu am connaissance bobu ñak muru mu futti ku ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoon wuti connaissance ci mbéd mi ni ñoon bu ko yalla dimbalé wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëgguñu jigen di yiw almaratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diina dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajjal la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoy lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoy lañ bëgg secrétaire buy wi joko regaju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla xuru sawara nga xaru jigen ñay rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beedi mu ne saw xuru safara ng koy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg a directeur des sociétés yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi metteum journaliste way lum dakhonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génn say diplôme ñu la mé mouray nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéeb bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rek li beut tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñooñ bu l'islam ni ni la rek ñu ni non la motax alquran ngi ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la leen di laaj wa ndax da ngeen di nangul leen l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la leen di laaj ndax da ngeen di nangul leen ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leni l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni askeli moy ngam est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd
mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak wa al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak wa al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika kuko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu saab yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo weur ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santale nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel yaay genn ci di nax yonent ñene won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn bu ñe jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal bu mané da wex mi ni dedet en bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mini waye nak muni waxal malen ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal man ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may oliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelques temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbokk yi jigen ni man laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital
bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëm ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek waaw wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam di wir fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jaw arun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba tourwé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétaire ko bir kërëm sécrétaire ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba tourwé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ay yu ak lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sécrétaire bir kërëm bu mu génnati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu génnati di lor kenn légui nak gaay yi génn far di fekk borom bu di ay ndax yaay génn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy génné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji les six ndaw foti nga ah foti nga bu bokke ci borom bu di ay ak lami ay yow foti nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu yalla sédé nako tammi walli mok beut bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jéxal nga yow bokkato yow jéxal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mo beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnentou sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonnentou sallallahu alayhi wasallam yonnentou niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay li jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galaxndikul jox ko ndox ni ko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñokke jog dem yonam tous jotatu ko lol la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen ball lol la wolof mën ta firi kon al maratu salia fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatu ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def
fuñ gessu seen len ci Facebook fuñ xol seen le ci WhatsApp bi fuñ xol seen le ci télévision yi waxarna fi guyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tekki rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné goor ñi xemem la muna amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gi bëgg laali asama fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab aftar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani shaytané nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba mba kër Seigne Eladji Malik bako fi ba ñew waxar na fi bu yoti kunna wala tabarina tabar jali jailati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarina tabar jali jailati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarina tabar jali jailati ula lool muni lool melokanu way reer ñu jëk ñela xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonentib lay waxal de te moy di genné sa tar diko wan wa mbedd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arit moko delut bañayam dafa rir xamul dara wa kharna fil biyatikunna wala tabarajna tabarajal jailiyatul ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru guy bëgg laali asman mënoo muuru loy musoru nuroolu astriel la xuma musoru gën xamut isama nday parasol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nuppi nak di def tabaruj mom da waxon soxna sbayam bu ndaw niko say nopp e yow sama soxna sbay lantana li din ata tasri jismaki ya saynabu bi taxamul yow sama soxna sbay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muni boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñong muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul teggera fas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do wor yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur la ko wax ni taxamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te gori kesse nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayira ba kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere bati mbubu nak far mbubu gor xam nga cialok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dug na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yéré jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti ngani cheikh rafal ngay sété radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayira mam cheikh rala jëm nenaay solo ba melni goor nak
yow yonent bi di la reub nga waxu jëm kër cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamne reubum yalla nga ci reubum yonent bi nga ci fo jëm ne nga kër maam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh ibra lañu ci biti bu lako waxul ci sayir wax na lako ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joy ak yonent bi lool la cheikh rahim fall def wa wote wu ma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fi al islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini akata sari jisme ki ya saynabu mi taxamul yow nga jëm keur maam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur maam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhira mune kon nak moy tundiku len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo leen ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu meloni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la li ay yere la te l'islam waxon na na jot na fat na yaat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sant bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggéey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku sa borom keur mo nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow

bis bu ngeen fi wote ndayale man yaati min kunna bi faisa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayale di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa biir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mo bayina ñepp xam nañ ni da ngay bataré mo bayina man yati minkun bi faizatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ñeuke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmé ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af la hal azabu da'idi fayni la di fayni azabu di fayni dama koy multiplier par 2 dama koy multiplier par 2 jigen ñi beggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu setantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na ko te defoko diko neubu de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala dit ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci muna muni waye sa kanam sun borom muna muni a ma yow fa yam waxin la waxin la bu sa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna min yudaf la azabul di'fayni azabud di'fayni lolu sun borom wax azabud di'fayni ñu wa ndax yalla man nga lolu mun wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu lolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala lahi yasira akama yomb sax 1 plus 2 égal 4 mune akama yomb duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 mune amul akama yomb nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénients non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla neena subhanahu wa ta'ala kep ko xamni